0: Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store.
1: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalo-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
1: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod kaayong salamat MLET Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
5: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction ug prostate cancer.
6: TerraMax Herbal Capsule.
7: TerraMax Herbal Capsule.
5: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Wow! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
9: Oh, no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City, Shallow by Lady Gaga and Bradley Cooper. Atong oras may gala alas 8:09 na. Ayon, welcome sa tuwang programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaba ninyo yung DJ, DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong Tig Paminaw sa 96.1 Infinite Radio, huwag madunggan sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga Tig Paminaw. Ayan, so banubanin ninyo si Papa Kevs mga higala sa isang kaoras niyang tulumanon o later on na ito ang isgutan na ito ang topic for today. Ayan, so adlaw ng Biyernes mga higala. Ayan, so thanks God, it's Friday, it's June 5, 2026. Ayan, so muraga ga kanang uban, muraga excited na mo out unya. Ayan, so good morning sa to mga tigpamino, especially diha sa to ang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, so good morning sa to mga tigpamino diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so mga gustong mo text magpatimbaya, song request, birthday greetings. Ayan, so available ato ang hotline number, so pwede mo mag-text sa to ang hotline number sa 0912-175-1291, 0912-175-1291. O sa mga gusto mong mukhaon mga igala, ayan, so pwede naman mo ato dito sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics, na makita lang sa Leo sa Cesar Ono sa Daan Palengke Dres, Panabo City mga igala. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Olivia. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon na nag-relax-relax silang balay. Kaya ito ang weather dream mga higala kay murag naglangi. Ayan, so dapat ito ang music maglangisan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Kung asa man maabot ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so kamusta man mga higala, na mahaw na ba ang tanan? Ato ang mga estudyante mga higala. Ayan, so nakapa-enroll na ba ang tanan? Or nakapalit na ba mga school supplies mga higala? Kaya siyempre napit na nga ting klase, muraga second week ata ting klase na. Ayan, so excited na uban pa ng mga itong mga junakins diha. Napoy uban na di po ganahan, kaya di naka-ML o dugay. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga terminals. Ayan, so good morning kayo tanan. Diha sa dance cafe na sa kitchen department. Ayan, so good morning kanino tanan. Atong karos may gala alas 8:12 na. Ayan, so kanina oras natin kanina sa Kuti sa Mistisa.
1: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Sa mga nangita ko, Kutis Mistisa mga higala, available na dire sa ito ang istasyon, available po dire sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kang Sir Kelvin and Sir Paeng. Ayan, so good morning kayo doon. Available po dire sa ito ang Panabo City na istasyon mga higala. Ayan, so available ito ang Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ayan, sa mga na ay acne skin, prone skin and uneven skins, gamit na mo Kutis Mistisa mga higala. So available dire sa ito ang station mga higala, o gato ang pambansang pahumot. Ayan, so gamit na muga case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na muga case fragrances. Ayan, so sakto kayo na kaya hapit nating klase mga higala, o hapit na po nating tulos to ang mga maestra. Ayan, so sakto kayo sa pambabae o panlalaki. Ayan, so naghantag mapilian mga higala, so ayaw mo walay mo kaulaw ato dre sa ato ang station. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasya ni Sikoy diha sa Dio South Division. Ayan, so good morning sa mga Ulang family, sa mga Donato family, o mga Karwash boys. Ayan, so good morning kayo tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Chris Lam Community, ayun diha sa Malagamot, Manacan. Ayun, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning
0: sa mga Tig Paminaw diha sa Matina, Pangi, mga Lukagbo family. Ayun, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Ayun, sa mga nangita og tabliya magigala no. Ayun, so dito ni Kalimtan. Sa mga nangita og tabliya kang Aryan's Best Tabliya. Ayun, so available na diri sa tuwa istasyon magigala sa mga hilig kong champorado diha. Ayun, so labi nag pang snack mga ikala kay labi na gating ulan na jud. Ayan, sasakto kay nito ang Arian's Best Tabliya. Okay, good morning kang DJ Arian.
2: Good morning!
0: Sayahang mama. Ayan, so good morning si Moha, ma'am.
2: Good morning!
0: Ayan, so nagpag-request daw siya og kanang Here With Me by David. Ayan, so ato ang tanawon niya. I-play na ton niya. Madre sa libro sa paniid.
2: Ayan!
0: Ayan, so mga gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Okay, greet lang ako, good morning sa kuwang mama. Ayan, so na siya sa school karon. Ayan, so good morning si mama.
2: Good morning!
0: Ang Ma'am Shakel. Ayan, so Shakila, nakakalimot ko sa pilido. Ayan, so si Ma'am Shakila. Ayan, so good morning si mo ha, ma'am. O kang Ma'am Gaya, all the way from North Link. O kang Sir Brian Hire sa City Hall sa Panabo City. Ayan, so good morning sa itong mga men in uniform. Ayan, so sa itong mga TMU, mga LTO, of course, nag-checkpoint diha. Ayan, so happy birthday sa mga nadakpan. Ayan, so pagdadala dyan mga kompleto mga papeles, mga gala, mga ORCR lisensya. Tanawin ninyo ha, mga busina and mga side mirror. Ayan, basiga madakpan mo, iwas, para iwas dakop ba. Ayan, good morning sa so, mga kapulisan and sa toong mga guard karon. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so dito sa toong ito ang topic for today sa adlaw ng Biyernes mga gala. Ayan, so ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Biyernes mga gala. Ayan, so good morning day sa to mga tigpaminaw diha sa Carmen, sa Talaingod, ayan, sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kanito na.
2: Good morning!
0: Ayan, so good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Tagum City, kang Sir Dieter diha sa DFA. Ayan, so good morning si Muhado.
2: Good morning!
0: Sa kuwang mga tropa diha sa Davao City. Ayan, so kang Bossing Lindon Jr. Ayan, so good morning si Muhado.
2: Good morning!
0: Ayan, so sa tuwang topic for today, kaya unsa ang imong paboritong edad?
2: Ayan!
0: Ayan, so unsa imo hang paboritong edad? Example, Papa Kebs, gusto ko tong edad nako na 10 years old ko kay sigira og laag walay problema.
2: Ayaw!
0: Na explanation may gala. So unsa ang imuhang paboritong edad sa imuhang kinabuhi? Ayan. So text lang mo sa itong hotline number 0912-175-1291 and 0912-175-1291. Yan, ay mo yung una. Papa Kebs, ganahan ko atong 6 years old ko, daghan kay regalo atong Christmas. Sana all.
2: Ayaw!
0: Tignapay mo ingon na, Papa Kebs, ganahan ko itong katong 12 years old ko kay Perminti mi magpagukod og iro. Ayan, sana mo yung ganahan ng mga bata, mga bugoy kayo, magpagukod og iro.
2: Ayan!
0: Sag wala gilabtan ang iro, magpagukod yun sila.
2: Ayan!
0: Ayan, sa so, unsa yung mga paboritong edad sa mga kinabuhi. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa palengke. Ayan, diha sa bagong palengke sa Ulingan, sa Manukan. Ayan, so good morning kanina tanan.
2: Good morning!
0: Sa mga tigpaminaw diha sa barbershop o sa mga kabalayan na nagahikay pa sila hang pamahaw. Ayan, so good morning kanina tanan.
2: Good morning!
0: Sa itong pamahaw diha mga higala. So, naiubanan magluto ka ng mga dilata kay para dali ra maluto, naiubanan mag-itlog lang, naiubanan magbalon, dito na lang mag-kaon sa ilang mga office sa trabahoan. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: At ang oras may gala alas 8:18 na. Ayan, so sa tuwang topic for today, unsa imong paboritong edad sa imong kinabuhi? Ayan, so sa mga gustong mo text online, ayan, so mo chat mo online, ayan, so chat lang mo sa tuwang official Facebook page. Ito ang 90.9 Light FM Panabo City and 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan. So, unsay mo ang paboritong edad? Sa imo ang kinabuhi? O gaya, grito din ako diha kang Lolo Jojo. Ayan, so good morning si Mohalo.
2: Good morning.
0: Staff diha sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetic.
2: Good morning.
0: Ayan, sa pagbalik na ito, may galato ang pangbasahon na ito ang nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, sa mga hatag sa kong kanta may gala entitled Here With Me by David. Ayan, so ano yung song request ni DJ Arian. Dila sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaba na yung DJ, DJ Papagels. I'll be right back.

0: 10 probiotic capsule.
1: Ginit niya o, ko net-based to dela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
0: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
4: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha.
5: Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Neuromax Capsule.
9: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
10: Dino, sir, ka nagasulay ko Tiramax. Ka nagsulay ko ni, nainganyo ko ni, tungod kay manguhit na pang misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bitso, gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa akong asawa. Murag mas ako akong asawa. Pag tanaw na yan, mura magliliho ka nga ko ha. Motong nibalik ang yung pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha, para masulayan yun ninyo. Balik mo, Tiramax, para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kada ito, init ng ulo si Mrs. ako ha. Karun, permintin na may labing-labing.
11: Buhing ebidensya sa kayuhan.
12: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
13: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod ka ayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
11: Buhing ebidensya sa kayuhan.
14: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
15: Oh no!
14: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Hanggang your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabu City. Atong oras may gala alas 8:39 na. Magkaning oras sa tod kaninyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang luyo sa Cesar Ono dere sa Panabu City. May gala. Okay, good morning kang Ma'am Lydia Uribia. Kaning programa sa datod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading. Ayan sa mga nangito ang mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so available na dere sa atong istasyon o sa mga paborito ninyong mga butika. Sa ito ang sabon, mga higala, ito ang Kutis Mistisa. Ayan, so available na diha sa Light FM Kibawi, Bukinon. And available po dere sa ito ang istasyon sa Panabu City. Ito ang Carrot Papaya Soap and Glutathione. Ito ang case fragrances, mga higala, kay natay pambabae and panlalaki. Ayan, so sakto kayo sa mga na ay mga padulong nag-skwela, mga higala, and sa mga office. Ayan, itong oras, mga higala, alas 8:40 na. Ayan, welcome sa ito ang programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag rin yung DJ, si DJ Papa Kids, ang nagsasabing bahala gulay kuma, basta na ay kwarta. Yes, good morning sa itong mga tigpaminod na sa itong mga drivers karon, ato ang mga konduktor, ato ang mga bulante diha. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning!
0: Ito ang mga tigpaminod karon diha sa karinderihan, sa mga nag-atang o kuhan, bus mga higala. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning!
0: Ito ang mga tigpaminod diha sa mga lechonan, sa mga manukan mga higala, o diha sa mga prutasan mga higala. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlong Biyernes. Ayan, so excited po si Papa Kebsod kay Day Off na unya. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so unsa imuhang paboritong edad sa imuhang kinabuhi. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw. Ayan, so unsa ang imuhang paboritong edad sa imuhang kinabuhi. Ayan, so

Ayan, so tama jud mga igalan, no? So dati mga 13 or 14 pa ka. Ayan, so strict kayong parents. So wala kayo na yung mga walay uyab-uyab sa una, crush-crush lang pwede. Pero kung uyab-uyab, ayan, so malatosan jud sa ginikanan jud. Ayan, so Drake and Texter 2048. Morning si Moha DJ Kebs, akong favorite na edad kay katong nag 45 ko. Kay memorable kayo kay nagligo mi sa Kanibad Samal. First time na ko kaligo sa Kanibad, nindot kay dito. Kaligo ang secret paradise with together with my family. Happy kayo ko that time. Si Inday Intan ni Papa Ken. Ayan, so gwapo kay mangiligan, no? Basta dagat gani. So, papod yung kayo magligog dagat. Spend time with your family. Pero napayuban po na sa ilaha lang uya, magbanuba. Papod man saan ka ng duha Ramona po. Mas nindot yun kung pamilya yun mga higala. Na imuhang mga mamagpapa, mga igsuon. Yeah, pamilya sa imuhang mga igsuon. Kung naba lolo-lola. Ayan, so, mo nang kasagaran ang banding sa mga pamilya mga higala. So, una dyan na ang dagat, ligog dagat. Ayan, so good morning sa mga Ma'am Intan. Ayan, so ligog samal mo katon magsamal si Papa Kenzo. Ayan, so gikan kang 8504. Good morning sa mga DJ. Mas nindot na edad ka ng toddlers 1 to 5 years old DJ kay kaon og tulog ra. Wow, wag mo na una problema. Tamod may ganun, no? So, 1 to 5 years old. So, kaon tulog. Hilak rag kadlawon kung gutomon. Ayan, so isa pa ka texter. Ayan sa gikan kang 9644. Ako ang favorite na kong edad tong nakadawat ko og money cake sa edad na 69 karon 76 na ko Papa Kev. Sana maulit muli. Ha ha ha. I love you all. Ayan, so sana all. Ayan. Naka money cake. Ayan, so amot. Wala ko idea kung narabasin mo ha kung pila isulod mo ng money cake. Ayan, so wapakatry si Papa Kebs ana. Pato ang texter na atong 69 years old na siya. Ayan, so nakatry siya ang money cake mga higala. Ayan, so

nako og age po nako nahimo kong inahan ng anak ko sa kuang eldest. Ayan. So, good morning sa imo ha, texter. Ayan. So, muna nga, ideal dyan daw sa mga babae manggigala. Maka-anak sila og 20 hangtod 22 up to 28 years old. Ayan. So, para hindi daw kayo lisod ang magpanganak. Ay, magpanganak. Ayan. So, 22 up to 28 years old. Ayan. So, pagka 30 plus daw, maglisod daw or what. Ayan. So, abot lang kung sa katinood. Ayan. So, lisod mo guys panahon karon may gala na bata ka na nakay mag-build na kagpamilya may gala. Siguro kung naamoy dakong pundo, siguro naamoy mga financial jod na makasurvive mo for the next 5 years anak. Pwede siguro. Pero kung inyohang financial kay dili kay makasurvive, ayan, so ayos sa pag-anak-anak. Ayan, so gikan kang 1025. Good morning si Muha DJ Kebs. Oga sa mga tig paminaw, ako dahil si Maluna nga Tagum City, ang akong paboritong edad, which is fresh paghihapon kay sa ko ang memory, 8 years old DJ. Kay mao to nga time nga nag-celebrate me with my late father. Kay himsog pa siya ato na time silang duha sa amo nga mama. Ayan. Manang mahigala. Ako lang yung sa to ang mga memories sa una. Nga matiguang na ta, magidala tag 30 to 40 years old. Kana ganing naay time na mangita kag mama ug papa. Kana ganing ang imuhang mayon kay muraga bata gihapon. Ayan, so dili jud na ma-kwan jud na kailangan na to na kita na po'y mahimog mama ug papa. Ayan, so before ta nahimog mama ug papa, so dati man tang bata may gala sa to ang mga ginikanan. So nay uban pod na muhilak kay gibingaw sila ang mamang papa. Ayan na. So, nandiyo yung mga memories na di jud pwede malimtan. O di jud malimtan. Ayan. So, gikan kang 7603. Good morning mo, DJ. Akong paboritong edad atong 15. Kana na time maka

0: kasihan oy labi nag palingkuron ka unya permi ka puniton sa crush.
1: Ayan,
0: so wala ka try aning bailihan. Ayan, mamailihan. Ayan, so dati uso kay ni dati. Karon kay di naman na uso ron kay uso naman magbar, mag ato naman night out na.
1: Ayan.
0: Eh, so good morning dahil sa ito ang mga tigpaminaw diha sa mga teachers diha sa Holy Child. Ayan ako ang mga kaba, mga teachers na ako sa una o mga kabatchmate ako na mga teachers na ayan o kang lang-lang diha sa Digo City. Ayan, so good morning si Muha.
2: Good morning!
0: Maras mga gala, last 8:47 na o kaning oras sa hatod kaninyo sa Kutis Mistisa mga gala. Ayan sa mga gustong hamis ang pamanit, gamit na mga Kutis Mistisa mga gala. Huwag ito ang Arian's Best Tablia. Ayan, so available diri sa atong istasyon. O soon mga gala, available diha sa Kibawi Bukidnon. Ayun, so good morning sa to mga tig paminaw diha.
2: Good morning.
0: Ayun, so ato na ning pambasahon og lahos ni. Ayun, so Drisha, happy morning si Moha DJ, si Ana di Aynina ng Santo Tomas. Ayan, so good morning si Moha Ana ng Santo Tomas.
2: Good morning!
0: So, bye-bye po taga listener diha sa Santo Tomas. Ana siya. Katong 20 years old pa ko DJ, kay sexy pa. Pero mulapas na pasaka 30s, ako'y agoy likod. Sakit kayo ang likod. Likod kayo magpa-sexy.
1: Ayaw!
0: Kasi galisod kayo magpa-sexy.
1: Ayaw!
0: Kay mamarang gingo nila mga gala daw pag teenager ka, mga 20 up to 25 or 26. So imuha diha, ang imuhang curious ka about sa imuhang panamit, kung sa imong appearance, kung humot ba ka or gwapo ba ka sa nina. Pero kung malapas sa 30 mga gala, so wala na nang mga inana. So ni ikaw na siya ni hinay, ang imuha na lang imong health, sakit imong likod, sakit imuhang tuhod.
1: Ayaw!
0: Ang uban po na nag-try sila o ka ng gym mga igala para mabalance ang ilang diet and ang ilang health mga igala. So, dili man sa una na sexy sa uban sa unang panahon, pero karon matawag yan po na sexy gihapon. Ayan, so kanya ko na Papa Kebs, unsa imo hang paboritong edad sa imo hang kinabuhi? Ayan. Ako mga igala, unsa ba? Wala man siguro. Ay, katong kwan siguro, katong edad ko ga 12 years old, ayan, sa high school kwan na matay mga igala. Kay katong mga na tayo mga igala, kay murag ma-excite pa ko with pag Christmas Day, ayan. Sa lahat na dyan ang Christmas Day dyan, basta bata ka. Kay ma-feel dyan mo ba na every kadlawon, kwan ka, makapaminaw ka ganang mga Christmas song, murag mukwan na yung heart, mupaw na yung heart, ayan. Excited na ka kay mamasko mo. So, dito kay daghan. Mukhang lang ka, bless lang kasi mo ang mga uncle ni nang tagaan ni kagbayin kay si Quinta. Paldo si Papa Kids. Taog, ako, na edad naman yung taga hapit na lapas kalendaryo. So, mo nang dilikin na kung makuan ba na, ay, wala, Christmas, muna na siya natural na holiday mga higala. So, lahir na yun ang Christmas atong bata pa ka. Ay dati ikaw ang nag receive og mga gifts sa mga uncle, auntie, ninong, ninang, pero nagdako na ka. Ayan, so ikaw na po yung hatag sa mga bata. So mo nang makakwan lang ba, maka-reminisce na lang ka sa memories na uy, mura mag ako dati na happy kaayo pagtagaan og regalo. Ayan, so martong topic na to mga higala. So mo nang kanang mga kwanron, kanang mga kabataan unan, sabah, kanang mga tigulangan, or parihan ng edad. Sumana nga, cherish you everyday ang adlaw, mga gala. Kay, lisod mong kayo na din nyo i-cherish kay di na baya mabalik ang tanan. Bahalaga, normal day or special day, i-cherish gihapon ninyo o magpasalamat gihapon sa kinatasan, mga gala. Ayun, so more tong topic na to, mga gala. Ayun, so salamat isanan sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayun, so mga higala, mag-change yung frequency ang Light FM Kibawi Bukidnon. Ayun, so thank you isa lang sa mga naminaw. Huwag ayaw mo kalimot mga higala. So sa mga gustong mag-promote silang negosyo mga higala, so open na to ang station. Namutabang kaninyo. Ayun, so sa inyo halang pwede mo matodress at ng station dari sa Bongkawel Street, Barangay Santo Niño. Kili lang sa PCIN, second floor sa A Square Building. Nya pawala may gala. So, naya doorbell diya. Para matagad mo sa sulod mga higala. So, naya magpromote silang negosyo, sila mga herbal, sila mga business, or unsaba. Ayan, so, open o willing mo tabang ato ang station mga higala. Ayan, so, pasalamatan na to kong mga kaubanan dito sa itong station. Mga co-DJs na ko, mga news anchor and news reporter. Ayan, soon mga igala, by next month, ayan sa nami, matumig puhon sa conference sa Infinite Radio by next month dito sa Surigao. Ayan. So, ma-meet na ako ang mga uban pang mga kaubanan na to sa Infinite na Network. Ayan, sa to ang mga newscaster, mga DJs, and mga technical staff dito. Ayan, so, ma-conference me, bali, 2 days or 3 days, ayan, so. Pohon-pohon mga higala. Kato na dyan ko Surigao. Tingnan nila naman. Ito nag-Siargao po. Mga management, kang Ma'am Rose, kang engineer, kang Tana. Ayan. Ito ang mga kaubanan dari. Unya, ito ang mga programa dari mga higala. Ayan. So, thank you kayo. Dako kami pasalamat sa inyo, mga higala, na nag-support sa MOA dari sa Amuang Istasyon. Ayan. So, wa naman tayo oras, mga higala. So, saban. Monday na punta. Mag-uban-uban. Ayan, same time, same station. Huwag, ay makalimot may gala. Unya ato mga programa sa Nong Lading. Huwag kang Tito Val may gala ang patigmo. Ayan, so, ang sira tong tigmo may gala kay magpalibre si Papa Kebs. Ayan! Nakunako na kayo ito, mga 20,000 na to, I think. Ayan, huwag sa mga nangita ang mga produkto ni Nong Lading. Huwag sa mga JK's Marketing na available dari sa toy station may gala. So, open jud mid dari hangtod alas 5 may gala. Ayan, so salamat isanan. Silang yapon ninyo ang DJ sa programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaupan ninyo DJ, DJ Papa Kebs. Bye-bye, God bless, and happy Friday to everyone.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
4: Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health. Alert.
5: Kay balo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold ang mas gipakusog nga iCare Capsule sa parihong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health! Health! Health! Alert! iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon nang gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, og labi na gyud ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
6: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
10: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 na naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ng inyong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule, ug ang una ang kahupayan sa bigay mo ng giantos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhat ang kalaksik sa inyong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: Ang adlaw, ako di ay si Raleen Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas o naapagid ning bulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra jud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, puyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hayag at tulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Napamatud-an sa pagtulunan nga ang mga kababayenan nga makighilawas labaw sa duha matag semana mamahimong makaangkon sa mas lig-on nga immunity, better heart health, lower stress and anxiety, stronger pelvic muscles and improved sleep. Mao kanang alang sa mga kababayenan ug usab mga kalalakinan, ani ana ang adult food supplement nga alang kanimo, ang Terra Max. More stamina, more rounds with Terra Max. Aduna kini maca root, saw palmetto, guyabano extract, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, Ginkgo biloba.

0: Lemon ug ginger. Usa ka nindutan nga adult food supplement nga makatabang alang sa stamina sa mga magtiayon. Napamatud-an nga pinaagi sa TerraMax. Mas taas ang atong lahutay. Mao ka nang for more rounds and more stamina. TerraMax na. Tira to the max. TerraMax, adult food supplement.
1: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-TerraMax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e TerraMax Capsule to the max!
2: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo. Light FM.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa Pillberry Berry Extract. I Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
6: Ako si Irene Minyo Savilian. Ang unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Na 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasaw sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
7: Power 10 Probio Capsule,
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds,
8: Jazzy Vitamin C Plus Zinc,
9: Jazzy
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
8: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karoon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLH Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa maramag bukid nun. Usajud ko mo testimony kung unsa kanindot sa MLH Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, maunang nabughat ko. Pero nailan ako sa MLH. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning bulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali rajud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLH Malunggay with Luyang Dilaw kay dali rajud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa MLH Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na radio station nga naguna sa panahon. Basta panabo, hindi na kita sa bibo. FM ang radio sa katawan sa panabo.
1: Mega Pure Herbal, the 91. Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya kung bowel movement ako, ang akong full pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa nag-try ni ini, ilan na i-try para kung na mag-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: in Ori and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala tay kwarta, ang programang 66 Educational Program. Mga sex secret, protection, and its natural medication. Ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as Traditional and Alternative Health Laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA, kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani anagyot si Dr. Geoffrey Lagit. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

0: kauban na to karon nala. Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalay ko ng Diyos sa araw na ito.

0: ako'y gamita.
1: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin niya about fruits. At sinishare natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas na ito. Dire, sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share ko sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano ito, no? Mga murag mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makikita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Eh daghan man tubig niya, no? Na siya fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, oh, mas dako. Na siya 29%, no? At ang kanyang energy o yung kilocalorie niya is 5% ang makuha nato sa kanya. So hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang protina niya is 1%. Ang calcium niya na siya ay 4%. Ang iron niya na siya ay iron, no? Na siya ay 5% na iron. Ang vitamin A niya na siya ay 10%. So, alam nato na ang vitamin A makatabang pod sa mata nato. Na siya ay vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya ay 6%. Ang riboflavin na siya ay 9%. Ang niacin na siya ay 4%. So makita nato from vitamin A, B and C na siya ay mga ano, no, na mga kadugangan pod, no. So ang watermelon na siya ay daghan na vitamin C, makatabang pod sa mga bata. So salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
2: Okay, so about to mga pinangga, ang information about watermelon, watermelon ginakaon mga pinangga, pero kanang pagkauna matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiluso o silusa nga prutas. Kaya nga nung nga nasiluso silusa siya pinangga, kaya kita diba? Nga nung bukat ng iyang unya, ang daghang mga medicinal properties nasa gitang panit mga pinangga. So, ang paghingi gitang i-appel ninyo ang inner skin sa watermelon. Okay? No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So, mga pinangga, pag mag-juice mo watermelon, i-apil tanan. No, ang unod, ang liso, ang gitawag na to skin. Okay, so, kana pinangga din mag-regular mag-inom, one glass, one hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So, sa buntag, maghimo mo 3 glasses, mahurot ninyo, dili maglampas og 3 hours kay kana pinangga nindot mo cleanse sa atong itag og kidney, sa atong bladder. O nya ang watermelon kay nabilong man sila siya sa gitawag na to og kanang red color. So nindot siya makatabang pagporma og globin. So katong siging puyat-puyat din na, no, bilal-bilar mga pinangga, ala pagiling mo watermelon juice og wa jamo moy bangguran mga pinangga.

Melon. Kung ang watermelon ang sabaw nini arang katame. Sige. At ang mga pinangga kayo isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon niya pag-isgut about liver mga pinangga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver kung makaya sa tong oras ang about hepatitis pinangga mag-isgut about hepatitis ug di makaya karon ala ugma na to siya pag-isgutan.

0: daghan ka na baog sakit nga giantos. Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na sa imong kabtangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radyo. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Usa at ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medisina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kunday si Flora po na taga Tanto. Taga Flora po.
4: Ma'am, o saan ang ginabati?
3: Sa una kay si kong kabuhiyong nga sakit akong likod. Kung ano, tingalan ako nga, o sabi nga po nga, tarong na kong lawas.
4: Pero nagpa-try ka na, nagpa-check up ka sa...
3: So, na, nagpa-check up po, 2021 dere, ang ako reklamo kay, ang akong tingil na kuan, anong siya nga nang nag-hubag ba, hukong, nga, kinitrobol na, so, nangyari rin siya, kinitrobol na, mga tukay, kuwa, kabuhin ka, wala kayo kung yung kuhan na ato, kung sana, pero kabuhin mo. Patanggalan siya, hindi nga, naman kay Galston, wala lang sa kwatin ko. Dito yung kuhan na ato, wala ko na kwatin man na. Sabi lang, 2001.

Jadi yang berani aku kedua, kalau mau pun, nak aku ikut.

0: আসলে তো তো বলতে বলতে গেলে খানা সঙ্গে
1: ಮನೆಯಿಂದ

0: Facebook page nga gusto nga makaangkon ng dami.
1: So, mga parihan ako nga na igalustuno. Kaya mo ninyo nga ala, nananagkosin ko nga. Aligan mo din ka doon lagi kay siyarang di makabalo sa saan nakagtambal. Kaya sa mga itong mga hospital nga, ito na kami nga, mas nagkayo pang presyo kung matulungan ito. Nga, mahal pa yun. Dire ko,
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, servisyo pamilya, servisyo pamilya, servisyo pamilya.
4: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
5: Daon sa kamaron, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad anuman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala kang kihapon kung mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing o saka aron manggawas tanan ng hugaw sa imo. O diha na ka magsugod pag-ayaw mo.
4: Maubad pa rin? Asa ba ka nakabaloan na pa eh?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniyaw?
4: Aduna kabay gidala-dala nga balatian, may imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
6: Serbisyo Publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong bubong.
7: Doc Lagi, serbisyo publiko.
8: Okay, so asa vitamin C, anti-respiratory siya po nga pinanga, nga wani siya pinanga, natanggal o kagutom, but pasabot, pawala dulser. Simple lang. Isa kong sabaya po, ayun na ganyan sa usaw suka. Maura na mga pinanga, kauno ninyo nga plain, pero kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinanga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So, ano na niyo panito pinanga pagwapo ang inyong bayabas? No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitid. Maingon ang inyong mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Nagkantong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaon ang iso, kay sakit ka nagmasuksok. Okay, so simple pinanga ha? Bayabas, inyong kaunon, murot mo mga pinanga, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support pinanga sa atong vitamin C, ma-protect siya mga DCC. Ay, hatis gutan ng abukado, mga panggaoy. Karong panahon na maalang abukado, pero di ka magmahay, kabisag mahal mga pinangga, na ilhan nga ang abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kanidiyay siya, makatabang dahil siya pang padagdag sa sperm cell mga pinanga, babae mang kaglalaki. O, nyamato kaglinik, free check-up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinanga, dila, eh, mugunit rin ang kagmurag, yes, laki. Then, makita na dahil mga pinanga, ha? 1 minute na dahil ang result. Okay. So, muna, binipisyo pinanga sa pagkaon ng abukado. Bisang isang lang kabukado kada kaon, kaonon mo 3 times a day mga pinanga, basta kada kiyod mo awas.
7: Doc Lagi, serbisyo publiko.
8: Okay, mga pinanga, balik na sa isgutanan na itong gutokola. Usa ka Chinese professor mga pinanga. no, saya silis silis cung yon mga pinangga ni edad po siya mga pinangga o 256 ang iyang edad niya abin yung mga pinangga grabe naminyo siya mga pinangga pangkod siya murag 25 kabuok iyang naminyoan good purely vegetarian po niya nang gabi na siya sige kilaw guto kula sige paguto mga pinangga mo kaon na siya pinangga 5 kabuok guto kula kada kaon 15 ka guto ko lang, grabe mo guto, pinangga. Laliman mo, 25 ka babae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niya po ito, 256. O, oh, mga pinangga, no? O, nakanindot ka ng guto ko lang, kain mo guto, guto, yun. Balihan lang pag-ispulong mo na iyang epekto. Itawag ni siya mga pinangga, Indian ginseng. No, ang goto ko lang mga pinangga or mga pinangga kanang sintilya. Kalimot na nasbok lagi. basta lang, pagguto ko lang naman ang pagguto na minyo.
7: Kay Jok Lagi, kasangga mo ang langit.
6: Okay, arita karong ganing isbutanan sa mga problema sa kababayin ang mga pinangga about sa ilahang menstruation. No, importante biya kanyang sa mga babae o mga katumbuyan nga mag-regular ang menstruation. Pinangga kada bulan yun, dapat kay cleansing ni siya ha, detoxification. Unya, dapat itong mag-regla ang babae, 3 days usog yun na siya. Kamu mga babae nga, nag-regla na yung mga unod-unod, maapil na yung mga apol-apol, magpasalamat mo mga pinangga. Kay kung di ito manggawas, mamanto siya ay mahimong mayuma. Mahimong mayuma, manang ang uban sakit kay puson before ang ligla inig manggawas ng itong mga unod-unod mga maragpatay ng mga dugo mugaan. So mga kababayanan tagaan nyo nagpagtagada mo na nga ang mapa-abnormal mag-load sa menstruation sa babae labi na sa mga naas bukid ka na mag sigig alasag bugat sigig alasag bugat mga pinangga no looy kitas mga kalumaran kay kasagaras lumad ang babae may mubanat ito sumah. Ang babae may mubanat ugal sa ditong mga bukag kanang ilang bakat kanang ilahang kayong no kayong o kayong oh kanang ilang ginababa nga bukag mga pinangga perting luya ang mga babae no unya kani po mga babae nga mga players ba hilig og lukso-lukso ditap unya dili kahingalibang oh, mo na ni ha pagka babae constipated pinangga mapundo ang tae dito sa transverse colon muyut-yut siya. Then maipit dito mga pinangga ang ilahang mga matres. Manangingon sa mga karaan, us-us ang matres. Kung sa mga lalaki pa na siya, gidanlak. Pero dili pa danlak pinangga, hernia na may English. No? Kanang sa babae pa, mabut-but na yun. No? Kaya di man normal ang libang mga pinangga, then grabe ang dysmenorrhea. Hantod badugay mabut-but kung sa lalaki lagi danlak. Okay, unsa niyo pag-solve pinangga ng inyong mga para gwapo inyong menstruation mga babae. Ang buhato ninyo, iwas yun mo sa mga pagkaon nga na ay vinegar. Ha, na ay suka. Kanang pagkaon mga atsara. Kaya kanila bang dysmenorrhea, moral ba nigwak-wak o hapit ng menstruation? Suyup-suyup po na lang ng suka o vinegar. No? Kanang manggang hilaw, sausaw gasin, o mga santo, sausaw gasin. Misag pinya nga tamis, isausaw gapo gasin. So dili ginamayo mga pandamay pandaot ta sa inyong gitawag og mga matres. Nya kani po mga babae mga sige gamit mga pinangga o kanang kaning panty liner ba nga mga baratuhon. O kana pinangga mo contribute na siya og dysmenorrhea or amenorrhea. So unsay buhaton ninyo? 1 week before magabot ang inyong menstruation. No, pero be sure mga pinangga nga makalibang mo kaduha ka tulo sa iskadlaw. Kung dili man at tumo clinic mag-cleansing mo. So, unsay buhato ninyo, 1 week before mag-abot ang menstruation, mulingkod na kaglanggana nga na ay init. Kanang maantos ang kainit. Kung ikaw dysmenorrhea niya, plus naapag yung kayuti ay mulingkod kaglanggana, butang ni magdahon sa bayabas nga nila, gaog suka sa tuba ng puti. Unay buhato na, 1 week before ang menstruation. Kinara ba yung mga babae nga, before ang menstruation, din na ang ilahang batiun. Panahon magrigla, walay pain. Ang dysmenorrhea nga uban, pagsugod sa rigla, na uban 1 day, na uban 2 days, na uban 3 days, yun magsakit. No, mga pinangga mo na yung mahitabo ha, sa mga babaeng dysmenorrhea or babaeng amenorrhea. Oh, kana minorya mo layag ilang menstruation. Oh, pero kana kaning mag di ka reglahon isa duha tulo ka bulan, layag lang na siya. Oh, pero mo tungtong nagay 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, ang tawag kana pinangga hormonal imbalance. So say buhaton, kada kaon pinangga maghilig kag tasog vitamin C, labi na gyud kinya. Mm, inya nya buungon. Mo na ihiligo ninyo onya. Pag mag-drinks kani mo pinangga sa clinic natoy forever young at kusog bas kung superfood, kato pinangga kadagang itong dulaw, tulo ka klaseng dulaw na yellow orange na itapulo niya na apag-uso ya pills. Muna siya pinanggay mo pa-normal sa inyong gitawag o estrogen. O niya, mo pa-normal na pinangga nga mawala ang hormonal imbalance. I-balance niya. Then inyong mga buhaton, inihigda niyo mga pinangga, butangan ninyo inyong ilalom sa lubot o bangkito isa kadangaw. Isa kadangaw, butangag online niya, higda ka dito. Ang buhaton ni mo inipatong sa lubot, exercise ka, cycling 10 minutes. Paguman, hiluton ang inyong puson. Dinagin ibabaw sa inyong buna-buna. Isakan ani mo niya, kilid sa imong bugan. Ha, kanang lusayan bitaw, niya isakan na mga pinangga. 10 minutes nga exercise, 10 minutes po nga, paghilot mga pinangga sa inyong puson. Okay, himuon nimo buntag o gabi. Humaghafbat, humagligo sa buntag bago ka maglakaw. Then avoid nga mag high heels. Okay? So manay buhaton ninyo mga pinangga ha nga para healthy ang inyong matres kay perting luya itaw ning mga babae. Sa una, banatan ni siya pinangga sa mga banag kauyaban. Nya karon sila naman po'y mubanat. Pagkadaghang malipay, pero alaot kay ka o magdiferensya imong matres ulit.
9: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na. Matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi. O alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad o muwati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes o Tida. O matag Huwebes, naa, personal si Dr. Joffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tihamis mo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
10: When health is lost, everything is lost.
11: Okay, sige. Padayon, pailon na mga pinangga. Naging underdog. Unsa po na nga kapayas hilaw. Pwede dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kapayas pangga. Siyempre, naging naman na din na-withdraw. Permente nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon pangga. Simple kayo. Simple kayo pinangga. Anindo tunta mag-colon cleansing ka. Nya, mintin na nakada pinangga. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang ka na sa imo, ha? Okay, Doc, lingkod ka planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige, ikaw gusto na to pinangga, dahon sa gabi katabang, kaya na yung taon sa imong goiter, ha? O niyang himoon pangga kuha niya ka ng kanang tawagan ni pinanggang kwan mato ka clinic na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag jo sa karot kamatis ug atsal unya kinche pinanga mo tunaw ginagoy ta unsay tambal sa bugad dok pero may magudlabad akong ulo tuubon yung kapanggaoy o luy agabon asin na ko dito ubni mo niya maglaga ka dito kinumuni mo o dool mo clinic o mga outlet mga pinanga pagpalit mo dito 77 herbal tea o niya naapunta mga pinanggay kuan tawag na to nining diha mga itakag trumpa silipanting puti mga pinanga putik bulak o niya dayon ngita ka dito nakay kaningag sibukaw duguan albutra mga pinanga lapoy din na no nayugat sa tuway tuway mo ilagaon siging painom okay.
2: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sa ito'y pangalan ganin ni mo?
13: Helen Hiberura.
12: Taga-asa ni?
13: Marita, Davao, Chile.
12: Saan sa kang nahibalo ng Medis Clinic?
13: Nanina ko sa Dok
12: Lagit. Diyan ko'y gibati ni mo pag-ari ni mo?
13: Ang tiyan, apirmero, bawas ko, pagkahuman,
12: ang ultrasound gid ay kanto. Nga naa kay gallbladder stone.
13: Dili subject for endoscopy na. Endoscopy.
12: Unsa may gibati day adto?
13: Gibati adto kay
12: nako. Ano? Murag tay scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
13: Rooted na.
12: Makakaon pa kagdaghan ato dili na.
13: Kutsara.
12: Mo na to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Puno na yung tiyan, mag-looted na. No, salud sa upat kad daw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala rin ba ito yung kaon?
13: Ando. Nakaundo ba ito?
12: Oatmeal ra?
13: Oatmeal. Lugaw.
12: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato mo?

0: multi-bloated. Ang sa'yo mong ikaingon?
1: Ang ikaingon nga, yung nakikipang pati karundi nga, sulayin niyo si Dr. Lagi, kita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manao, at nung wala masayod.
0: Ya, musakay sila Matina Pangi.
1: Matina Pangi. Chief or Sikan. Kasi nga kung anak ng Sulti Jun.
0: Oh, kayo imo pong paopiran 150,000 bud. No, nya di ta ka ginawa nga ICU ang 30 mil ang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kadok lagi 24,000. Na magamping na karos mga mantikaon ha. Oh, mga tabang ng mga pagkaon. Kung kaya lang mag-vegetarian para pareho. No, mag-vegetarian.

0: Lagi papirma ko sa doktor, o firma ko doktor.
1: Ah, gibibir.
0: Nila nga. Kuan. After ato, sige silagal nga akong anak nga. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko kwarta ni mama. Uy, ma anak nga. Niya. Patong.
1: Anak katitir ko doka.
0: Dili pag doktor ligon to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas na lang ka ma'am kay anong di pamatak daw sa mga sakit. Kita daan lang dok daghan kay mga sakit sa mga lagi kayo. Ano po ni magtambal? Pag-inayaw na kung kumuha ko nila pag pauli na. Niya dito
1: ko. Awag yan po.
0: Naman itong ingong nalay ko na ni Dok, minti nilang ko sa tambal. Naman itong tapos sila ulit. Niya mga awan, eh. Pero na okay, okay. Naa pa mang give man.

0: maluyo di ko as ina ni di man ta makarigit sa doktor nga synthetic pero na feel in na maluyo di mo. Daghan mas daghan pa tayo sa nitarong
1: sugi ka man to pag

0: nilang na itang emergency nga kami. Pero kung forever na ginaanin nga na ay gibati na to niya, di madala yung doktor, magita tagway kang doktor, lagi tako na ayo dire.
1: Ug inyong

0: Wala yung tangat doon sumahan, no?
1: So may proper use sa part na after or before menstruation para di legit mabuntis. 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo to da. O niya mga pinangga, dayon, ang next ni mong gamit, ana pinangga, after sa gitawag na to menstruation sa mga kababayan, inikundang yung tira to na. O, koto ba na mga pinangga, o? Oh? 5 kadlaw. Sige, pwede na pangga, naging under. Abok, ask lang ko, kao. Naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya do, kubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, gihubak lang gihapon na. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dr. Bangi ko. Ah, sige ma, sige Dudoy. Wait, dakadyo Dudoy ha. Ah, sige tawag na to, pinanggag ka ng kuan. Tawag na to ning tatanang hubakon pinangga, hot compress yod ang ba ang imong dughan og likod. Kumahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha, kay kana dako gikatabang kanimo. Tanggal si mong panuhot nya mohumog imong plema nya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? Ogway kamatis pinangga, limon sito man pwede mong ihalo mga pinangga, maoy ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
2: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
3: Daun sa kamaro, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad anumon kong pag-asa pa eh. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Pero manugod, kabalik-balik ko ito pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala kong kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa inyo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw ng inyo. O diha na ka magsugod ng ayaw mo.
2: Maubad pre, asa mo ka nakabalo anak pre?
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniyaw!
2: Aduna ka ba'y gidaladala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibayo. Ang pag-ayo sa panglawas.
1: Unsay tambal dok sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga.

Patuloan ni Mugdugas Karots, mato ka klinik, doon naman to eye drop dito. Okay, Dok. Mangutan na unta ako, unsa buaw tambal ang dughan si Hilda Dinis. Pinanggang ko ang kanang maguwag ang dughan ko lang managlibang, oy. Ah, palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga, ha, or dugas palya. Ah, kadala sa isa po niya. 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit, dughan o likod, kundi mga plus kaghang, o dya mga pinangga, mag-inom dugas ang sili. Pag muatake ang sili, pusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular na pag-inom mga pinangga, ala. Ah, regular na pag-inom mga pinangga, imuro na siya, ngansahon. Ah, imor na pinanggang inuman nga tibuok ang sili. Okay, Dok. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya. Maulian pa ka ni Dok? Lisod po na to, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic, ay, padiatak yun nag high blood. Sige, nagpainumag sa yuti. Bisag buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso, Dok, kung sa may tambal sa purea. Ah, sakit sa ngipon, Dok. Buhatan ni mo pangga imuhang ko ano nang imuhang purea nga nabitang sige ha ginom mag limonsito sige po ka ginom mag mga pinya juice ha any citrus juice pinangga o kamatis juice unsa man ang dapat na kong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon buhatan ni mo pinangga kuan ka kanang magtuob ka oh magtuob mga pinangga o sige ka inom o mais nga kape. Okay, kadig yun. Mga nang kalabat sa ulog, di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang mang godo, kung ka nang kabutdan sa kung atiyan ng akong anak na 7 months, ay nasipay nung magatas pinangga, no? Kailagmit, naimpatso na po ng imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang taon ni siya kabutdan o tiyan. So, buhaton ninyo, pwede mo magkuha, iniluga, magluga mo, katagstila. Katarag mong bay doha, kundi,

0: Pinangga ha. Anya gingon dere, dok ask lang ko. Unsa may tambal sa kagid-kagid 7 years na ang akong anak ha. Di mo malangan pinagag mato mo clinic. Palit mo dito white soap na skin ointment na apoy aloe vera spray. Pero din na ala dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madika ka, dahon sa asunting. Muna sige ni mo gampol. Pwede po ng duga pinagay, basas gapas mo ipatong dito sa kagid ha. Dok, unsa may maayong tambalas bayook? No, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginom og lemon, kamatis juice, then hampulan nyo dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, muna ipas-pas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So mga pinangga, gingon dere, ask lang unta ako dok. So kad paggamit gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko dok nga gilok o kato ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dere unya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 na akong edad. O baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig gakiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Oh, pinangga ko lang gidpod kanang itry law nimo nga lapuhan na nimo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinangga bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin nang imo katulo sa iskadlaw no. Oh, hugasan nimo pinangga di ba ah malilian ka simbana ilang gid pahibalo sa simbana. Ngayon mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni Mugsuka. Makahuna-huna ning wow, kinilaw na pod. Unsa may tambal sa sore eyes? Okay, and sore eyes pinangga ko ni. Kanang magtagtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak ra na imong matas Bombay. Pero ang namoy carrots pwede patuloan, gatas inahan, pwede og di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga. Dugas panyawan pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, Lodok, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, Dok, lagit. Nagyo nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, gingon din mga pinangga kasi Dok naman kami parehas ng husband ko. Bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, huwag kayo mabuntis. So, pinangga. Guwan, tigpatong si mong asawa. Ingo po asawa. Ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhato ninyo, mukuan siguro mo pinangga ka ng muhato siguro mo clinic, kamog yung duha kung mahimo o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman, pero yung buhaton, sa mong buhaton clinic, tuwara imong bana, kay basig dako, kay nagbariko sa itlog. O, nasa bariko silba. Diba? O, muna mga pinangga, yung mga babae po, usong matres, muna gingon pinangga, mo tiabaw, basta ganig madutan, ay mga pinangga, kana siya, lison mabuntis. Labi nag ipangluwa ang similya. O, murag ibidli, to ah, mga pinangga, tinga ka, unsa man ni nga imo, isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis niya. Basin po dang imong bana. Muna giingon pinangga nga, mura na lang po gluha, as mata kadaghan ang iyan similya. Adi gin po na mabuntis. Okay, hello doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa briwag? Og lisitin nga makapagani man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi no unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant? Basta tanang prutas, tanang gulay, labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga, digin mo magmahay anak, perte yun ang nindota, ha? So, muna ibuhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya.
1: Bisan pag imo nang kuan imo nang hagitog is kabulan musukol na na.
0: So ano man tayong oras? Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayo pagpaminaw.
2: Dok isa to. Ay kalang lumipod na kayo.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: ihatid sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Molly.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: Sige. Okay, maingon to. Welcome mga kabida. Niyadpod kita sa itong programa. Isa ka oras na itong programa. Ang markas sa barangayan, mga kabida. Kumusta? Maingon to kaninyo. Welcome. Sa ngalan sa itong kinatibok ang pwersa sa itong station manager, Ate Rose Bulpa. Yun sa itong partner niya, Spikas Lawak, si Papa Kibs. O yun man sa itong Kuya Wolpe Oryo. Ito ang ataw CEO. So maing uto, kumusta ka ninyo riyan tanan? Kuya Kaloy, maing uto, kumusta?
1: Maing uto sa tanan, ha? Kumpanin na po may ninyo sa mga Osaka Oras ng programang Marka sa Kaparanggayan din sa 96.1 DXOD Panabos City, ha? Bida ka sa mga programa. Sa ito ang station manager nga mao si Ate Rosa Bolpa, si Kauban ato diri sa Pikas Lawak, si Papa Kibs atong kuya. Di basta-basta si Kuya Wolpe Oryo. Uban sa ito ang mga kaubanan sa buhat din sa ito ang station, ha. Mayo nga pagpanyuto sa tanan.
0: Okay, mayong oto, mayong pagpanyuto sa ito ang dia sa Krislam, ha. Ato ang kauban, partner, si Mr. Kick, si Ronald Sikad. O yan ang sayang partner, si Anjing, Anjinit Sikad. May utok, kumusta mo na? May pagpaniuto.
1: Barang naniuto na to ba?
0: Paniuto na to. Paniuto na gito. So, before na, ato pong natang timbayahon. I-greet na to, may utok. May utok ang atong mga elected officials din sa onsi ka mga LGUs at tulo ka siyudad, ha? O giman na
1: walo
0: ka munisipyo sa atong Davao Region, Davao del Norte. So maingoto kanyong tanan dinhi sa ato ang siyudad sa Panabo, maingoto may mapanito sa ato ang mayor Joe Rilampagos, siyang vice mayor, kuya engineer
1: Franklin
0: Hintilis, mga kabida, o sa kinatibukan nga, miyembro sa sanggunyang panglungsod. Mayunguto ka ninyo diha.
1: Oban sa...
0: Atoa diha sa kasikbit usab nga lungsod, ang Carmen, nga karong panahon na, busy kay pagpangandam, alas sa ilang umaabot nga pagsaulog sa ilang araw, kung foundation di, anniversary karong umaabot nga Hunyo 18. Hunyo, o tama, Hunyo 18, mga kabida. Sa ato nga mayor diha, mayor Kuya
1: Leone
0: Bahagi, mga kabida. Okay. Yung lansap sa iya nga busy mayor, Kuya Marcel Pirandos, sa kinatibok ang mimbo, sa sangguni ang bayan, mga kabida. May auto ka ninyo diha, may pagpaniod to. Relax na sa ta, kayo mag-init kayo. Paulay kayo. Lagi, labihan yung kabisi sa ilang pagpangandam, sa ilang pagsaulog, sa ilang araw karong umabot, ha? Honyo 18, mga kabida. Iho man sa sunod nga lungsod.
1: Lungsod sa Duhali.
0: Silingang lungsod, ang lungsod sa Duhali. Ang servisyong Inday-Inday, mga kabida. Ito nga mayor, Inday Rubinos. Ang yun sa ito nga busy mayor. Attorney Inday. Inday Gapon. Inday nga...
1: Balye kampiyon,
0: mga kabida. Mahingod to kanila. Iho sa ito nga... Iyang itong makakinatibukan nga mimbro sa sangguniang bayan sa lungsod sa Santo Tomas, ang double D usab, servisyong double D, ang ato nga Kuya Mayor diha, Kuya Roland Dihisika, o sa iya nga partner sa kinabuhi, yung partner sa pagpanervisyo, ang iya nga Vice Mayor, Vice Mayor Maria Luz Inday Dihisika, sa kinatibukan mimbro sa sangguniang bayan. Maing uto kaninyo diha, ha? Yung tabok-tabok sa isla. Ang garing isla, ang siyudad sa Samal, ang Island Garden City of Samal. Ha? Maing uto diha sa ato nga mayor, Mayor Lemuel Toto Reyes, o sa iya nga busy mayor, Kuya Richard Chang Gindulman, sa kinatibukan sa mga miyembro sa sangguni ang panglungsod. Maing uto, kumusta?
1: Dosi ka, kana sila diha?
0: Dosi ka
1: regular city councilors.
0: Upat-upat kada distrito, tulungan ka distrito. So, mauna nga dosi, o gano'n sa dungagan sa IPMR, ISKI, o gano'n sa EBC. Nga itong EBC diha,
1: walang may utok. Walang na sila kabo. So,
0: may utok diha kaysa ito nga EBC kap, si Roy Bantillo.
1: Si RJ?
0: Roy Ban. Roy Ban. Roy Bantillo. Yung sa ito nga IPMR diha. May utok kay Dato Marcelo Ngam. May utok diha.
1: Wala nga. Padayan-padayan ito kaya. Mm-hmm. Dito po tas unang distrito. Ato niya po silang itimbaya.
0: Siyempre itimbaya ang ginata sila.
1: May pagpanyuto niya. Ato ang We Are Tagum. Ang Mayor Riti Oy. Mayo nga pagpanyuto ban sa iyang si Mayor nga mao si Attorney Lingling Estabillo ban sa napulo ka regular ha? City Council o adunay tulo ka mga ex officio ang ABC, ISKI o ang IP. O diha sa lungsod sa Asunsyon ayaw nga pagpanyuto da kang ate mayor at Chari Dayaday o kang vice mayor Kuya Yuri Dayaday. O diha sa lungsod sa New Corilla ayaw nga pagpanyuto da kang ate mayor Amonet Pedreso o kang vice mayor Kuya Jun Lugubay o sa diha sa lungsod sa Kapalong double T di na double T ang may pantudya kang Kuya Mayor Edgardo Timbol o kang vice mayor Kim Quesada may magpanunto ba ni Ma'am Leslie Quesada. Ito tas lungsod sa Talaingod maayo nga pagpanunto kang mayor Pugi Unit Libayaw kay Pugi lagi daw o kang Dondon Nipulya dalita sa lungsod sa Sawata kang Papa Banot Gahi ang mayor ya o kang busy mayor na mao si Dagdag Kape mauto kaya ang lima ka lungsod usa ka siyudad
0: sa unang distrito.
1: So, ito, unang unsi mo kuno sila.
0: So upat ka unsi yo, munisipyo, isa ka siyudad sa distrito. So bigurato pong karon to ikwadero karon, so karon day mga orasa, dunay mga panito ang inspeksyon sila si atong congressman sa kadaong distrito. Dunay ug ginahimong inspeksyon.

Theodore Matutino, ang barangay ang sa kapitan sa barangay ni Visayas, ang kapitan sa pipila ka kwan siguro, pipila ka adlaw, pipila ka bulan, mabutang ka ng budget, so makuha na po kini.

0: ke usan na diretso ay pagtanaw dito na pagkawuntag na
1: yun na lang
0: simentado na. So mo to mo na karon na himo gyud karon diha nga himo ako na gyud na karon na himo na siya nga karsada na gyud na padulong ato sa Kapitolyo mga kabida
1: mao na siya. Na atong itimbaya ni atong amigo gihapon si Sir Joseph Erap Estrada maayong nga pagpaniudto da sir o ba ni Ma'am Gina Estrada. Ato po nang umaabot nga board member das unang distrito.
0: Murag mo kuang siguro kay kada adlaw naman lang kita siya ga pagkuan diha sa ato ang Facebook live kuya. Ha? Unsa na magira no?
1: Pasabot dito sa kan kuya.
0: Pasabot na gyud din mo. Kuan na tinud anay na gini pagkuan diha sa umaabot.
1: Ah, tinud anay na kay ato ang mga dating police buni. Unang ato ang mga amigo ragud.
0: So ato po kuang kuya, ipahibalo ha, do ang labi rin sa atong katawhan sa ikaduhang distrito sa labi ka gyud diri sa kanikwan dia matag Miyerkules day.

0: Mads, Miller Lampagos Kapala. Masaya taglinya dito kang GM Lagdameo.
1: alas otso, wala pa alas otso, ano na ito sa opisina, mag-atang na ta, ha? Kaya doon naman ay kura, ang pinakagara, ilista ang kisi unang mabot, ya tawagon, so, sayong kita, ya doon ay kumpalita, doon ay available sa imuhang debate, doon kayo kayo dito, na available ka tambal, so libre po na ang tambal, luwas lang kung wala ang kanyang, wala available sa tambal ka dapat, dapat sa inuhas,

0: depende sa imong gibate kung imong sakit, mapalit yung ka dito sa gawas.
1: Ako si former governor. XL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Arman, 40 anos na kuida. Nikalit na dyan, hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutin lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kinin sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usak simana. Hinay-hina dayong tinaw, akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara. Makabasa na gayud ko. Salamat kayo sa I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dan

0: Kabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nahug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
1: Karon okay na yung paminaw ma?
0: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasya'y goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
2: Power 10 Probio Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
3: Balik. So, panayon kuya, ha? Kuya Kaloy, ha? Itong ikaw din, ang labing rin sa lungsod sa Carmen, di ba doon na sila yung mga kalihukan, ha?
4: Oh, na sila yan.
3: Sa ilang pagsilibrar, so umabot nga araw ng Carmen.
4: Na, nakalimta na ito ni Kaganya, kuya. Barangay Alihal, ang medical mission caravan ni Kuya Mayor Alyuni Bahagi, kuban sa iyahang anak, ha? Si, Kunsyal Christian Bahagi. Oga yatong kwan pizza 4 detos barangay Alihal.
3: So sabot pa sabot ni mo kuya, imong biyo kuya nga kauban siyang anak. So walay labot ang kwan ani uban ang busy mayor o kata
4: basin kay mao man tay gi kwan ra sa kwan.
3: So
4: maraklar na.
3: Maraklain na ipasabot siguro kay ngano na yun na ngano sila-sila naman lang.
4: Mao.
3: Nya. Sigurado ko gamit yun ani ang pondo sa LGU.
4: Aw, mao yun.
3: Oy. Mura mahitabo na ni mura-mura na punta sa ni kwarta to ang mga national leaders nga pangit paminahon nga sir ani medical mission sa to ang mayor ug bansa iyang anak kay Kunsyal pod.
4: Oh, Kunsyal pod. Basin na nasipta ta tong nagsultis ko. Mauna siya, karong adlaw, June 5, dito po ni sa Barangay La Paz. Karong Lunes, June 8, diha sa Barangay Taba, o sa June 10,

0: Barangay Tuganay, mao ni ang medical mission caravan ni Mayor Juni Bahagi. So, kasi apil na siguro ng mga konseho ani.
1: Na sila lang pagka na siya ang mayor. No. Unya ang yarap anak kay konsehal maura por nga yung ilaha sa ilaha nga medical mission. No. Okay lang siguro kung pribado, pribado ang gamiton, private nga private doctors. Support yeah. Support staff ita private. Pero kina tong yun nga ang public public funds ang gamiton. Murag dili siguro na maayo siguro. Diyan na siguro magsugod na mga pandiya.
0: Bahagi-bahagi na.
1: Bahagi-bahagi. So, umunin na hitabo karon ha. Murag bida. Pamilya Pirandos. Panawagan ha. Amping-amping, bantay-bantay ta diya. Bisa kung sa'yo mahitabo. Mga maganin eh. Nga, ang kanina medical mission lang ha. Kay Mayor yun ibahagi. Kauban sa yung atong konsehal po nga si iyang anak si Christian, Christian Bahagi, murag dili na ni maayo, murag lain na ni ay pasawot, murag sinyalis na siguro kini.
0: Magyan. Maayo nga pagpaniod to, og kang Mr. Roberto Angon Chavez, atong amigo ni, member ni sa SDMAP o GCAC, dayon, pidan, naip, taghan kayo nagdala ang atong kaubang iske. Na kay senior citizen niya, kay single father na nangita ng single mom.
1: Usap, ang kuhan po niya, mapinanggawa sa mga single mom, o niya, ginahandong po sa ito ang mga single mom.
0: Mauna siya.
1: Kini atong guwapo, guwapo nga board member, Lupon Royal Popop Catalan. No? So, may utok ka niyo ako kaya. Yun okay. Sa ato, kuhan ha. Ang imong amahan atong kanhi board member ha Roy Catalan ang udto
0: may pagpaniod
1: to imong sa ato nga kuya Ayan Rolit Catalan ang ato ang miyembro sa sangguniya panglungsod sa siyudad sa Panabo.
0: Mao na siya mga kabida. Mao na nga ang mga kabarangayan karon nang lihok na gyud ha. Ya may pagpaniod to da kang Kapitan na Francis Anching Castilla das Barangay Ising Carmen, Tabao del Norte. Na, grabe mo abi-abi. Kada adlaw na ay husayon.
1: So, kuan po da, naibag-o din kay kuan sa Carmen, alagay sa Barangay Ising. Musabay po ni sa kuan karon trending sa panahon, ha? Na siya ginakuan dito, murag ginaloto na niya karon, ha? Makuan siya og
0: ginahimo ni gyud kay.
1: Magkuha siya sa, para pickle ball.
0: Pickle ball. Parang dihan natin manula dihan siguro.
1: Kada ko karong dula, akan pickle ball.
0: O nai uso karon.
1: O nai uso karon.
0: Naalasan ang TikTok.
1: Naalasan ang TikTok. Wala kayo po yung nagkuha ng TikTok. Kini na pong pickle ball.
0: Pickle ball na po.
1: Murag nabuangan sa ato ang mga katauhan po.
0: Munang ingon si Kapitan Anseng maghimo ko din eh para makadula-dula na punta. Habit ako. Exercise.
1: Exercise.
0: Mauna siya mga kabida.
1: So, kuwande kuya, ikuwande ha, ipahibalo, labi sa ito makaikso na, mga membro na ito sa kaning Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, labi sa Southern Mindanao Region, labi na rin karong umaabot
0: o sa Davao City.
1: Eagles Week. Eagles Week ha, na ito. O sa makalihokan.
0: Na ay kuan ugma diri sa may ilang tibungko na ay mas na ay motorcade dayon pagka hapon na ang sports basketball o pagka Domingo na adito ang bowling kuya o ang pickleball. Mo toy mga sports ha. Mo toy ilahang gikuan
1: so,
0: sa
1: ang binyo
0: mo na to ang binyo sa ilang tibungko.
1: Particular, kidako-dako nga ang ilang tibongko ko ya. Asag yun dia, asa nga gym, para makuanggir ato mga kaikso, mga membro. Ato, mga kauban na ito sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Southern Mindanao Region.
0: So, kabalo na ito sila ko ya.
1: So, ang kuanggir dia, sa magkuanda, marag ang opening, dito ta sa kaning kuan sa Cabanis, Cabanis, Brothers, dito diya dapit sa may ilang tibong ko diya ang kaning kwan, ang magmisa diya, nato, diya tabag kwan diya diya pagasugdan.

0: kining pinagi sa usa ka misa mga kabida. Diha lang sa kuana ha. Kung gikan kadri panabo padulong kag Dabaw na ang kuan diha ang karsada, kilid lang gibitaw sa iyo imti bungko.
1: No, so, pasulod.
0: Pasulod ya, na di kilid ya, na gamay di ang karsada pa pasaka. So mao na dito padulong na dito sa Cabanis brothers mga kabida.
1: Mao na siya mga kabida, ang kalihukan ug mapuhon.
0: So before ka kuya, before tapos sa makalimutan ha, atong kuan atong padangat na atong pasubo ng pamilya ang labi na sa atong Kuya Ronald Ang, konsehal diri sa siyudad sa Panabo. Ang kanyang kuwa bitaw ang inanali nga pagkataliwan sa iyang amahan si Dudong Ang mga kabida kagahapon lang adlaw karon lang po nato nabasa nakita to sa agi sa tong wall among tito so among pasubo
1: sa pamilyang
0: sa pamilyang Ang labing ina sa ato Kuya Ronald Kuya Ronald Ang mga kabida
1: mao na siya pasubo ha kuya. Condolence kuya.
0: So gikan diri sa mua, labi ni diri sa atong kinatibuk ang pwersa diri sa atong istasyon ang Infinite 9 DXOD sa Panabo. Mga kabida, ang pasubo sa pamilya ang labi ni diri sa atong City Councilor Engineer Ronald Ang mga kabida.
1: Mao na kuya aga ayo nga pagpanyunto ra sa tong kapitan na res Barangay San Nicolas kay Nanay Rosel na ayo nga pagpanyunto ug sa uban pang mga kapitan may pagpanyunto diya sa direkta sa siyudad sa Tagum ha diya kang kapitan na Dondon Libera des Barangay Bisayan Village ha
0: dugay
1: wa na takasuroy dito
0: wa kasuroy dito siguro murag ani pipila kadlo atong suruyan na labi nang karon na umaabot na kalihukan sa mga umaabot nga barangay eleksyon mga kabida so para makuna to may kuan pa ni si Kapitan Dundun
1: na paisa
0: ka term so bisag nga busy baka bisita ta sa iya pipila kadlo kay busy man pud po ni sa ato atong kapitan na pud ya. Tumutpun sa ilang kwalitaw sa iyang negosyo ang kanyang sa optical clinic mga kabida.
1: Huwag daot mong mata, dito lang mo.
0: Libira, optical.
1: Oga, salamat po ka sa atong kawanas buhat si John Tagabunlang. Mayo nga pagpanyoto niya. Og kang ma'am Aurea Lalin Luna. Ha? Maabot nga kagawa niya sa ito kuya. Barangay Mabunaw.
0: Mabunaw.
1: Og saya hang igso.
0: Igso Kuya Roli. Kuya Roli yap mga kabida.
1: Mayo nga pagpanyuto.
0: Pagpanyuto asa. Asa man karon si Kuya Roli murag taw-taw na puno wa magpakita.
1: Oh, to ana man gud ni sa lungsod sa Sawata. Ninga probinsya sa Davao del Norte.
0: So ato pong ang tibayahon ato ang kapitan labi na kapitan sa barangay New Pandan atong Kuya Chichi Badal. Kumusta kuya? Ha?
1: Wala nakasuroy
0: dito. Wala nakasuroy po dito. Nakasuroy ko dito. Panahon lang ito sa tumiyagi nga nag-angat po ang eleksyon. Nakakuanta dito. Nakasuroy-suroy ta. Wala na po ta makabalik kay Wagpon nun eh. Busy mo po ni si Kapitan. Kapitan Kuya Chichi. Tungon kay isa po niya sa mga political officers sa ito ang Asikan District. Sa opisina sa itong congressman. Congressman sa ikaduhang distrito. Congressman J.M. Lagdamio, mga kabida.
1: O, gatong kapitan sa Barangay Salvacion, hapit ng araw.
0: Oo, Kuya Dudong Plasabas. Kapo sila silang araw, karong umabot po nga, Hunyo 18.
1: Mayo nga pagpanyuto.
0: Dungan, dungan po ni sa lungsod sa Carmen.
1: O, sa San Vicente, Kuya, Kuya Rudy.
0: sa itong Barangay San Vicente, ito ang Kuya Rudy, kapo deh. Dili pa ni siya barangay opisya.
1: Dili pa.
0: Isa nagtuo mo nga, kahit nga itong nasumpay mo yung mga kapitan po. Dili ni siya kapitan, pero galihok niya po ni siya sa barangay.
1: Usas mga sinaligan ni Kuya Mior.
0: Ni Kuya Mior, Joe Relampagos, mga kabiga. Labi na kung maghisgota o gani sa barangay, kabaranggayan, kini si Kuya Rudy po na, dako po ni siya ang tabang, dako trabaho, maghisgota o kung sa mga barangay ang kalihokan, mga programa. So, diha sa iya hapon, diha ta sa iya nagagi. Mga solicitations, diha po sa iya nagagi. Kay Kuya Rudy, Rudy Kadayon na mga kabida.
1: Wala na takasuray ito, Kuya?
0: Nakasuray mo ta dito, ha? Dugay-dugay na po ito, ha? Kuya, kay tamatong ubanan ni so, Kuya Wolpe.
1: At itong inong.
0: So, ato ka na bisitahan siguro. O yun sa kanon diha, si Barsa Barangay po, ha? Ato diha, natay amigo po diha, ang IPMR, ha? Ato po nasuroyon po ng IPMR diha, ha? Si William, ha? William Bansale, mga kabida.
1: So, wala. Dapat tatong suro yun dito, unsay lang sisyon.
0: Unsay kuwan diha, oh. Nagkuwan bitaw tato, nakapangutan na ta kay Kuya Rudy. So, dili kayo si magkuwan sa adlaw sa sisyon sa barangay San Vicente. So, siguro magkasuro ito dito. Atong bisitahan po natong amigo, atong IPMR diha, si William Bansale.
1: Oh. Kakinis ko dito. Aptik rin ba kayo ito?
0: Aptik po niya. Kung hisko ito ka rin yun sa politika, makaliwakas politika. Maayo po niya siya, maayo niya siya sa lihoks politika. Pag-analyze, so kuha po ni si, ato, si William Bansale, gani, ha? Doon na yung mga kuha dito, nga, murag, na, ang ato akarong IPMR sa kuha siyudad sa Panabo, medyo murag, sa iya, ha, murag, para niya, murag treat niya, kini si William Bansale, pero wala ko magtuo, nga, yun ani ni si William, mga kabida, kay, dili po ni siya, yun nga, magkuha dito, yun, magsakuha pa, bida-bida, kuha lang siya, matrabaho lang siya, unsay trabaho noon. Dili po ni siya yun nga, manguan, mga ambisyon, gil nga, ako gil na, ang kuha lang diya, unsay ihatag sa assignment, ana, matrabaho gini, makasali kita kang William Bansale. So, pipila ka adlaw karon ha, William, oh, sorry siguro, may diya, yam.
1: Mangutana siguro tas diya, LJ kuya, o unsa mga schedule sa ilang sesyon?
0: Isa po na, mga pinakakuan diya, atong pa diya nga, mga, kuwatas, mga schedule sa sesyon, araw, mga kabida, para makuagin nato ang kanin sa mga itong kabaranggayan. Labi na ganyan sa ikaduhang distrito, mga kabida.
1: Ang pangutan na di, Kuya, o 4 days lumagod sila sa ito pa, o Friday, wala?
0: Karon na, wala ni sila karon. Eh, ang pa, karon, siyudad sa Panabo, mga kabida, wala pa na yung balik ito sa katong 5 days na working days bitaw. So, nagkuhan pa na sila sa 4 days working. Ang Carmen po, sa Carmen, karong umabot Lunes, mga kabida,
1: parang balik masugod, na sila.
0: Magsugod na sila, balik na sila.
1: 5 days a week.
0: 5 working days. Lunes, hantod sa Biyernes, Lunes na sila trabaho. Mm-hmm. Ang kuhan po na, sa itong na istorya po na, murang nangutahan na taon sa mga panila ng pag 4 days, daghan po ng uyon po. Kaya medyo taas-taas ang
1: taas adlaw. Ang bakasyon.
0: Taas-taas ang adlaw para sa pamilya. Yeah, makabakasyon. Tulog yung ka-adlaw, Biyernes, Sabado, Domingo. Ang kuwan lang diha.
1: Kaya sayo kayo.
0: Sayo kayo. Labi gina ka itong naay mga estudyante, medyo kinahanglagin mas mo sayo kay
1: ipit.
0: Ipit mag yun. Ipit sa oras niya. Dugay po ang oras nga mo pauli mo off. Kaya ginakuan magod, sa kuwan pa, ginabawi bitaw ang oras nga katong 8 hours supposed to be ang sa adlaw nga Biyernes, mga kabida. So mga kabida, so atong oras sa 40 minutos ang ilabay sa alas 12. So break kita kadali para sa mga pipila ka pahinomdom. So dito ta sa pikas alawak sa ato nga technical side kay Papa Kims para sa mga pipila ka pahinomdanong pahinomdom.

0: Capulón.
1: Pagis pila bila herbal capsule.
2: Dan harawan ko lang doon, kami rin ako jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikaw pila man mo sa imnon?
2: Siya tatulo sa isa kaadlo.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagis?
2: Dili ko talakaw oy. Hmm? Tanaw ko na kuan sa kung sa kuan oy jabiti. Kani ho, ho. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Yung parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susima dagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, upper lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsoon?
2: Kapito. Ulian sila anong produkto sa paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab mo.

0: Wa na may makita dugay na din sa segundo distrito ha. Si Kuya Randy Santa Maria. Maing pagpanood to, Kuya.
1: Kumusta, Kuya? asa man tagaron, ha? Maing uto diyan mo dyan, Kuya Randy Santa Maria. Wala na po ni mo. Tagsa na malani po ni mo gawas. Kung sakay plano yun eh. Basi. Bisag mo ka po ni karo sa karong maabot ng barangay eleksyon. Bisag di rin na po ni mag-apil-apil. Kay ako nga aktibo po ni sa politika po. Bisag toon nga ako ang si Kuya Randy. Kuhan po na siya sa politika. Tingkuhan po na, uksakuhan pa at nagpakabana. Isa sa mga nagpakabana po na labi sa kalihukan karon sa ato ang nasod, ato ang sitwasyon mga kabida.
0: Akatong mga doon ay ipangbati, Kuya, nagmonitor na lang na sa ilahang cellphone kung unsay na itabo nito sa Kongreso o diri sa Senado.
1: O ganito, gagani ha. Dito ta sa ilan ni Kuya John Malinaw, na agi man tabi porta dire. So dito to nakita to na ko tong iro og iring halo, pero gasalo baghan salo sila pagkaon ba. Ana gi picture to na ko, naka-post naman to sa Facebook page. Pero kay mo mas mayo pa ning iro og iring ba. Kay nagkasinabot wala mag-away.
0: Kinino pag pagigikaon.
1: Oo. Kinino na to mga elected officials nga to kita gituhan nga moay mukha sa to ha. Mo dumalam kadala sa atoan nasod alang sa kayuhan ato sa atong katauhan mao na nga wala magkasinabot siging gaaway so nahitabo diha ang ilan ang personal interest mo ay nagsulabi mga kabida so,
0: sayang atong giswildo ko ya
1: no, sayang lang atong giswildo ang atong buhis para unta sila ha para makaswildo mao na sige na lang bangayan siging gaaway
0: gani manay lisod kuya ha mga kabida manay lisod ato naging piliyon ha sa sunod nga eleksyon nasyonal piliyon yun ato ng mo trabaho dili lang walay laing yun ako na puros lang politika wa nagilami atong so, Pilipinas
1: pagasugdan ato kana karon ha pagasugdan karon kan umaabot barangay eleksyon
0: Mayo 2 so, adlong kalag-kalag
1: so diha nato ha tarongon piliyon ginato sa sakto oh. Kung kinsa to ang ayan nato nga mo'y mudumala sa to ang mga labi na sa atong kabaranggayan mga kabida so dihan nato sugdan ang atong pagpili sa sakto mga kabida kaya kita kumuboto ta mga kabida atong hunaw-naon ang kining atong boto para dili ni para sa atong kaugalingon kung dili para na sa kaugmaon sa atong mga kaapuhan mga kabida
0: mga apo na dili na no?
1: Kanakan o kaapuhan mga kabida so kung magyun na normal naman ang karong panahon na kanag-pitaw kwartahay naman yun
0: dawaton ra
1: dawaton niya to ang kwarta pero atong karpiliyon din ato sa sakto mga kabida kaya kung ato nang ginadawat, niya mabuto ta tungkol kay nakadawat sa ila ha. Sigurado yun mga kabida, ilag yun ka na nabawion mga kabida.
0: Paninglan yun na sa inyo ha.
1: Paninglan kita na nila. So bawion nila ilang gasto. So asa man nila kuhaon ang ilang kuhaon para mabawi. Kaya kung atong kwintahon lang ang katong ilang madawat nga binulan, matawag kung unsa sweldo ba na or honorarium kini sa barangay. So kung di naman tas barangay matakarong kahisgot, dili gyud nila mabawi kon atong kwintahon mga kabida.
0: Pilar may honorarium.
1: Unya, unsabay ko para mabawi nila. Unya, okay lang kon bawi ra sa og sa kuan kapital. Apil pa man ang interest ang kuan og sa kaning kuan para kaning garansya. Kay mura ra kun magnegosyo. Magala magnegosyo ka nga pagpalugi ka. So mao no kabida. Ang ilang kwa niya, bawion nila kapital, apil pa ng interest.
0: Wow. Oga, ako sa itibaya dito, kapit tumalintan. Si Kuya Gob, Kernel Balira, happy birthday, Kuya! Ha? More years to come, ang governor sa SMR, Southern Mindanao Region. Yes, tagom na.
1: happy birthday, Kuya Kernel. Kuya Kernel Balira. Kernel, ha? Oh, Kernel siya.
0: Iyang tindahan, General.
1: Iyang tindahan. Ang pangalan siya ang galing negosyo. mereka yang kaya kuan sa kontraktor.
0: Oh.
1: Ang construction general
0: hardware.
1: Kaya kuan siya kernel.
0: Okay.
1: So ang iya kuan di

0: Federal sa
1: hapit ako na lintan. Ang sa tanang-tanang anak birthday ha, happy birthday.
0: Purgikan ka sa kernel mga kabida, padulo, magina sa general. Oh. Muna, ginahan na lang niya.
1: Ginahan.
0: Ginahan na, general.
1: General.
0: Happy birthday, Kuya Kernel Valera, diya sa siyudad sa Tagum. Ha? Ang gobernador, gobernador sa
1: SMR.
0: SMR, Southern Mindanao Region, sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga kabida.
1: Oo na nga. Wala yung sakto kaya kay Kernel man ka.
0: The general.
1: Imong tindahan mo na. The general. Mamalay sulun no, Kernel, the general.
0: Kernel, general.
1: Yan na lang yun han.
0: Pada Major General, Brigadier General.
1: Oo gani.
0: Dayon, Lieutenant General. Oo, general.
1: Nagka-pandol-pandol to ron.
0: So asa man ta karon ako ya Kuya Kernel ha murag og sana uka ka karon nakakuang ka sa tong Facebook live ha andaman ni ha ulat ni andamay mo ka sa imong imbitasyon mga kabida Kuya Kernel.
1: Oo na siya og diha kang Kuya John Malinaw may pagpaniuto kuya.
0: Tama may pagpaniuto kay Kuya John Malinaw dito man ta kaganiyan ni ato maghihapitan ha kay sayo-sayo banta nakapadolo sa istasyon. So nindrap ta dito sa iya nga kondya iya sa
1: ikon ha Sagittarius
0: Sagittarius tracking. So wala siya diha pero na si ate ha nakakapi po taon ta
1: salamat sa kape
0: salamat sa kape kay
1: tuwa na siya mga kabida ha o sa kining sa kwan kuya ato mas ko tagbalik din sa Tadiko Road kini padulokos pantalan apil na na siya
0: di na kay kung makakuan basta kay ilang ginakuan karon sa
1: ato lang dito
0: o, sa ato na ibaluan ang kwan lang Tadiko Road doon na inspeksyon inspeksyon sila si congressman kaubat ang mga taga
1: lima ka kapitan
0: DPWH o kang lima ka kapitan mga kabida nga medyo apiktado ini nga Tadiko Road ang barangay San Francisco, barangay New Visayas, barangay Southern Davao, sa
1: New
0: Malitbog, ito sa Manay, mga kabida.
1: Mauna siya. Oga, ako na yung tibayag pang mayong pagpanyunto kang Congressman Di Carlo Uyoy. Grabe po kada adlaw pong karaban dito. Mauna siya mga kabida. Ha? Og sa atong board member kuya si board member Kuya Orly Amit ha di gini mawala kuya kada session mag privilege speech gani pero
0: kuan po de ha di prinsipyo po ni board member ha Kuya Orly Amit so ato rin nga congratulations ha saya nga kaning bunso ha mag-graduate naman dito karon sa dito man ka eskwela sa Australia.
1: Parang so, ano sa tumulak ka
0: kaya? Karong ha, karong itong umaabot Hunyo.
1: Hunyo naman ron.
0: So karong ha, marag...
1: ready na siguro
0: ready ka? Na to. Ready na to, okay. Graduation man. O graduate man taon to. Yung anak ha, isa siya mga anak dito sa Australia mga kabida. So congratulations kay Kuya Orly Amit mga kabida.
1: Mga gina, basta man yung kamot lang. Graduate na yun. Ha? Yan na, na. Sa ato ang mga kuya dia, mga board member. Bayubay man ato mga kuya dia. Nadia siya sa unang distrito si Kuya Popo Estabilio
0: ang Cabao.
1: Cabao. Si Kuya Nono Iliot.
0: Pero dili tong Cabao nga nasa Freedom Park ha, sa Tagum City. Eh katong Cabao dia sa Freedom Park ha. Kuan man to? Himong monumento para sa katong mga nabiktima bitaw panahon
1: sa investment.
0: Sa investment. O, katong nakabaligya, mga mag-uuma na ito. Hindi pang baligya yung taon ng Cabao. Prenda, gibaligya para lang yung makabutang, makapiin sa katong investment. Kay gusto lagi na instant na kaning dako ng kwarta.
1: Dali rakayo.
0: Times 4, times 5. Insamay di, ma, wanda, di maling lah. Di mainggan nyo.
1: Oh,
0: gani kita, ha? nakuan man gid po ta, nahimo na
1: nakapil niya po.
0: Nakapil na biktima ta. Kay kini lagi kuan iyo nga.
1: Nakabahin.
0: Oh. Kay kini lagi mga marunong, ha? Mga marunong.
1: Nanesa.
0: So, ang marunong, ha? Mahinoy na biktima katong mga liba, ha? Kay dali na kay nailad, kuno.
1: Ay, tay kasi gid piat.
0: Mao'y nakapiaut pero kini mga marunong kagi kuno, ha? Di gusto mailad mo, maumay na ibiktima na inoon. So, ato lang ang kwan na lang. Karoon na ba, doon ay nagkwan nga, doon na po'y naghinahinay na pagbalik kini ng mga investment. So, bantay.
1: Murag wala na wala bantay, investment ko yan, naagi hapon.
0: Bantay-bantay ta, mga kabida. So, mga kabida, oh, Kuya Kaloy, wala naman kita po'y oras. Medyo napupos na po'y isa ka oras. Kapag sisgot-sisgot, din sa itong programa ang marka sa kabaranggayan. So, manamilit na po siguro kita, Kuya Kaloy.
1: Oga, salamat sa inyong pagsubaybay sa itong mga kuya at tibunso, friends and relatives. Kiniinyo ang bata-bata, manamilit na. O sa ngalan sa itong puwersa sa Infinite Radio, daghang kayong salamat. Oga, mayong pagpanyuto ka na itong tanan. Gabay.
0: So mga kabida, wala tayo oras, so manamilit na po kita. So ihapon, kinisi Kuya Mar, makahingan ka ninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. So magsaging panamilit, makikita sa sunod na po, hantod na sunod na adlaw-adlaw Lunes, makita-kita na po kita mga kabida. Dini sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan, dini sa itong istasyon, 96.1 DXOD, Infinite DXOD. So, mga kabida, sa ngalas kinatibok ang pwersa sa itong estasyon, itong station manager, Ate Rose Pulpa, sa itong partner sa technical side, Papa Kips, ugin man sa ito ang CEO, Kuya Wolfie Orio. So, si Kuya Mar, kinis Kuya Mar, makaingon ka manamilit, makaingon daghang salamat sa inyong pagsunod sa kanunay, dalaygon ang Diyos.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be...
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisan ng mga bumbong.
3: Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
4: Hingot yun siya. Kanang product mo mula tilawan, di na nako ang nading salamat yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati. Dili na ko kapoy. Ano, magilok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik. Lagi ka dayan si 62 na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya. Dugan rin siya ginawa. Dilantan siya. Ingko inom. Dali na kasi niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak. Yes, kasi mag-ali-agay. Ako gipaino, magpawitin, gaplasa na itong nung hindot yun siya nung laging ganito. Muna, mag-ambo yun sa Ginoo nung laging nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun yun na mawala. Kino, yun ay among ginintin ka rin. Ah, nga, suki na, kubli na, ina, kuya, pandiri nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipaino, inaangkoy ako. Dahil nung laging, wala na yun siya, nagkuro, wala na siya, kanana ang nagitakigan. Ana gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lob isa ka pad pagpalit
3: Power 10 Probayo Capsule panglawas mo nga sigurado
5: presents Handumanan sa akong kagahapon mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon tulumanong hatod kanato sa JRM Productions Handumanan sa akong kagahapon.

Kay gapagbabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa Tuwag at Tulubadon. Kaya sa pag-ugmag sa maayog at panglawa, siyempre kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, maghahatang na usab sa mga pibilang ka mga talambagan, impormasyon alang sa kayuhan sa atuang lawas. And of course, kinahanglan yun ta o kaayuhan sa lawas ng suplemento, ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ano na igo ng supplying sa vitamins o minerals sa alang sa pagpaligon sa tuang lawas? Especially sa tuang gitawag mga Power 10 nga kakulang sa vitamina kanunay sa tuang lawas. Kinahanglan yun nga masuportahan matag-adlaw. Kay dunag yung mga vitamins mga Power 10 nga kinahanglan sa matag-adlaw. Kung kanunay nga kulang sa imuhang lawas, doon na na siya yung problema na matigom sa imong lawas hangtod nga maglisod nagbawi ang imong lawas. Atong hisgutan magka-Power 10 kining gitawag nga vitamin deficiency o kakulang sa bitamina. Ang bitamina kay usa kini ka mga organicong compound nga gikinahanglan sa tuang lawas. Sa gamay nga quantity magka-Power 10, alon nga mulihok ang atuang lawas ug talong. Dili kini mahimo sa lawas magka-Power 10 gawas sa vitamin D. Busa kinahanglan nato nga kuhaon kini gikan sa pagkaon o suplemento nga sama sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ang kakulang magka-Power 10 sa bitamina or vitamin deficiency mahitabo kun ang imong lawas dili makakuha o dili makaabsorb og igo nga bitamina para sa panginahanglan sa matag adlaw sa tuang lawas. Kini mamahimo magka-Power 10 nga dunay mga sintomas ani o grabe ba kaha nga adunay klaro nga sakit o problema sa tuang lawas magka-Power 10. Uniya, muuli na nga tos kulang sa vitamin C baka ha or kulang ta sa gitawag vitamin B1. Huna-hunaon na ito magka-Power 10 nga ang bitamina mula na siya og yawi nga nag-abli sa makina sa lawas magka-Power 10 nga kung kulang ka sa mga yawi nga muabli alang sa makina sa tuang lawas, ang atuang makina magka-Power 10 muhinay, uniya mupahinabog mga sayop nga pag-function, uniya muhunong magka-Power 10 sa iyahang pag-function. Doon ay duha kamatang sa vitamins magka-Power 10. Doon ay gitawag na fat-soluble vitamins, kanang vitamin A, D, E, o K magka-Power 10, nga matunaw na siya sa tambok, no? Tipigan na siya sa tuang atay o sa atong adipose tissue. Matunaw na siya sa tambok unya gitipigan na sa tuang atay o sa tuang adipose tissue magka-Power 10. Unya makuha na ito na sagad sa atay, sa orange, sa gulay magka-Power 10, mga utanon or mga good fats. Unya doon na po'y gitawag nga usa ka bitamina nga matang kaning gitawag nga water soluble kaning B complex, B1, B2 nga tus B12. Unya kaning vitamin C usa magka-Power 10. Matunaw na siya sa tubig. Unya gitipigan na sa lawas magka-Power 10 nga kinahanglan kanunay kuhaon sa pagkaon matag-adlaw kay maihi manguna siya magka-Power 10 ang sobra ni ana. Ang prutas o tanon, whole greens magka-Power 10, kanne, itlog, legumes, makuha na gikan diha sagad. Uniya, usa may mga hinungdan nga kulang ta sa vitamins. Kung kulang ta sa vitamins ang hinungdan ni ana, dili balansing nga pagkaon. Kulang ta sa mga prutas, kulang ta sa utanon magka-Power 10, protina. Uniya, sige tag kaon og processed foods, fast foods, refined carbs. Mangawat manggod og vitamins ng mga tamis. Kana mga fast foods magka-Power 10, mangawat na siyag vitamins sa tuang lawas. Uniya, ang mahitabo, makulang ta sa vitamins. Ang labing kasagalan ng hinungdan magka-Power 10 sa kulang sa bitamina kanang poor diet. Unya kana usab nga malabsorption magka-Power 10. Bisan pag mukaon ka og sakto ang imong tinai magka-Power 10 kay weak na kay siya, dili maka-absorb ang mga vitamins. Duna kay problema sa pancreas, duna kay problema sa imuhang tinai, sa imuhang tiyan, gastric magka-Power 10. Unya duna po og dibakaha, duna kay problema sa ginang gitawag nga alcohol. Makadaot na sa atay magka-Power 10 niya. Ang atong atay, hinumduman na ito. Usan sa tabaho sa atay, ismutipig siya og mga vitamins. Pero kung madaot na itong atay tungod sa sobrang alcohol magka-Power 10, hinungdan na nga kulang ta sa vitamins ang atuang lawas. Unya, doon na po tungod pula sa atuang lifestyle. Kulang ta magka-Power 10 sa pagkaon ni atong mga kinahanglan ng mga vitamins magka-Power 10. Unya, ang edad po magka-Power 10, usa na sa mga factors nga muminos ang absorption sa vitamins kay syempre magkaedad ta. Una na kinahanglan yun sa mga tigula nga dunag yun tay igo nga vitamins nga supplement nga makita sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
Kung so may mga problema magka-power 10, kung kulang ta sa vitamins, number one magka-power 10, example, vitamin A. Ang ato ang mapiktuhan ko na to, ang pananaw, ang atong immune system. Ang ato ang panit magka-power 10. Kaya magka-power 10 kung kulang ta sa vitamin B complex. Doon ay problema sa ato ang energy, sa ato ang red blood cell. Ang ato ang DNA repair magka-power 10, minus siya ato ang skin health. Minus kung doon na tayo kulang sa vitamin B complex. Unya, makita magka-power 10 ang diferensya sa tuang panit, sa tuang ugat, sa tuang buko. Doon ay mga tag-as ng mga vitamins na naadis power 10 probiotic capsule. Tungod kay doon na siya ay moringa, doon na siya ay spirulina, doon na siya magka-power 10 green barley na tag-as kaayo og vitamin A, C, calcium og iron magka-power 10. Dili lang vitamins na naadis sa tuang power 10 probiotic capsule. Doon na po yung minerals na. Wala na kita yung olas pa alam sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma mag-aingon ka ninyo lawas balabaw bahandi sa tanana. Atong ang pingad pinagis paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule

0: Magandang araw mga ka-Klejel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Klejel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Hello mga ka-Klejel, good day sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape. Andi dito na naman po itong ating palatuntunan, makapagbibigay ng dagdag tulong sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan ay tayo po magkaroon ng mas magandang kalusugan. So, pamamagitan lamang po ng pagkakape, ng kapeng totoo pong nakakatulong. Ito pong mula po sa Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kung saan po mga kaibigan ang kapeng ito ay punong-puno ng mga vitamina, minerales, mga nutrients at kung ano-ano pa na talaga pong mas nakakatulong sa ating kalusugan. Taglay nito mga kaibigan ang pagpapalakas ng ating enerhiya, pagbibigay depensa gaya po ng pagpapalakas po ng ating mga white blood cells na kung saan po mga kaibigan ay malaki po ang itinutulong nito sa ating kalusugan. And at the same time mga kaibigan, maganda din po ito para po makapag-lose ng weight. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang chia seeds ay malaki ang idinudulot na tulong nito para po sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na po sa pagpapababa po ng ating mga timbang. Tandaan po natin mga kaibigan, lalong-lalo na sila tito, sila tita, o kaya naman po sila mommy, daddy. At pag dating ng mga 40, kung minsan mga kaibigan nagbo-blow, no? Lumalaki sila lolo, sila tito, sila tita, no? Bigla na lamang na nagkakaroon ng sobrang weight. Ang problema na to mga kaibigan, yung mga kaibigan din po natin na masasabi po natin na mula pa po nung baby sila, eh talagang malulusog na, no? At medyo may katabaan na. Ang tendency mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating obesity. Kapag ka tayo po ay medyo obese o yung medyo mabigat po ang ating timbang, napakarami po ng maaring peligro na ating pong maranasan. Gaya po ng pagkakaroon ng chronic diseases. Lalong-lalo na itong tinatawag po nating high blood pressure. O kaya naman po mga kaibigan, magkaroon ng problema at magkaroon tayo ng pagtaas ng sugar level. At aside from that, delikado rin po ito para sa ating mga paa. Dahil maaring tayo po ay magkaroon ng mga tinatawag po nating problema doon sa ating mga buto. Tandaan po mga kaibigan na ang chia seeds na nasa ating kape na Klejel Coffee Mix ay napatunayang maganda at mainam at talaga pong nakakatulong. Dahil ito po ay napatunayan na ang chia seeds ay nakapagpapababa po ng timbang. Sa pamamagitan po yan ang pag-dry ng ating mga fats at ginagawa po itong pawis. At the same time, mas napalalabas po natin itong ating mga taba sa mas natural po na paraan, which is yung pagpapalabas po ng ating dumi, pag-ihi, and at the same time, hindi pong pagpapawis natin. Tandaan po ang kaping nakakatulong sa weight management, ang ating pong Klejel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay maganda po ang idinudulot na tulong neto para po sa kalusugan natin. Ang Klejel Coffee Mix mga kaibigan ay mabibili na ngayon sa mga butika. Hanapin lamang po yung blue labeled na kape na Klejel Coffee Mix na kung saan po mga kaibigan ay talaga pong maganda at mainam sa kalusugan. Dahil kapag tayo po ay nakapag-Klejel, para pong na-achieve na natin yung sarap ng totoong kape, and at the same time, nakakatulong pa ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay puro, natural at talaga pong napatunayang maganda at mainam sa kalusugan. Klejel Coffee Mix, gawa po yan ng Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na po sa mga butika.
0: At yan, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Klej's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Klejel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Klejel Coffee Mix. GRM
2: Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Luya man kaayo na imong nawong.
4: Lagi dai oy. Sa sige na nako nig biler-biler ba. Si magutog disko sa amo mo rag ubos na jud hinon ni ako resistensya og kailan tanon ko karon.
3: Kung mao ka na mads, maayo pang mag Power 10 Probio capsule ka.
4: Power 10 kana ginaminsyon ni nong lady?
3: Yes oy, og kabalo ka mads. Kining Power 10 Probio capsule kompleto kini sa mga bitamina, minerales og mga nutrients nga dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo ka sangkap nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
4: Dobi, ako ko na nagsulayan.
3: Uy, Mads, blooming man ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
4: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
3: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
5: Kapis sa buntag, kapis sa uto, o kapis sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
6: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
5: Kalabad sa akong ulo.
6: Agoy, murag ni kurog man ko, nga naman eh.
7: Kupyan sa higala akong mga pika, kini ang timpyaha.
6: Legal Coffee Mix.
7: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
6: De basta-basta!
7: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
6: Wow!
7: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm! Kalami sa kape!
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nong lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niining istasyon.

0: ikaw mong gadna, wak man magsaba, okay ka na? Well, Bert?
1: Yes, okay na okay. Tungod sa Jessie.
0: Wow, Jessie. O nga naman ko no.

Sa pag-usab mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ngun man sa atong mga pinalanggang OFW nga nag-suporta, nagpaabot, nagpaminaw kanunay sa atong program, maayong pagpaminaw, mayong adlaw sa kanunay inyong higala nung lading. Nang hinaot nga unta na kamuska piskay sa panglawas, huwag inyong naangkod ang mga panalangin gikan sa atong labawong magkagagahon. Lalaki nga tong Sander karon, nagda sa pangalan nga Jumel, at ating siron karon taon-taon, apan sa dili pa, Power 10 Pro Bio Capsule. Duyahon ka ba? Dali rang magsakit, absent kanunay sa trabaho, unya walay gana ang tanan. Sulay ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kanabang mo action na taog, muragwa na tay salix tong kaugalingon, doon na tay gusto sa itong hunahuna pero murag dili na kaya sa itong lawas. Mga kahigalaan, pag-take o Power 10 Pro Bio Capsule, aron nga sa imong hunahuna, musabay sa imong lawas. Usahay mangod ko doon na tay bation, mawala yun ang atong gana. Mawala yun ang atong kumpiyansa na sa itong kaugalingon. Hangtod magka-anxiety ta. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, bugtong kapsula nga mupakondisyon sa tanang organs itong lawas, i-repair ang mga na-damage ng mga silyula. O nandako yung kay kahimuan ni sa itong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule, proven and tested na tungod kay daghan na kaayo ang mga natabangan ini. Ang uban gani, daw maglisod naglakaw, naparalisa. Ang uban, nagniwang na. Ang uban may gala na aralas balay kanunay. Ang Power 10 Pro Bio Capsule na himong instrumento ngadto kanila. The best manggod siya, doon ay 10 powerful ingredients tinuod ng mga sangkap nga giusa aron makahatag kaayuhan sa atong mga balatian nga itong gihambin sa pagkakaroon. Ito mga hayblaron, diabetison, doon ay sakits kasing-kasing, kidney problems, doon ay problemas atay, huwag kay lagi, sige nalag inom sa ilim nung makahubog. Makatabang ang Power 10 Pro Bio Capsule sa pag-repair niya na. Ang Power 10 may gala, mutabang siya sa pagbaba, pag-normal sa atong blood pressure, ang atong sugar, ang atong cholesterol. Mutabang siya sa paghilis sa mga tumor, cyst, bukol-bukol sa atong lawas. Ingon man, gantong dili normal ang ilang pagpagawa sa hugaw. Constipated ka? Ginagmay lang nga gusto pag inunta ka kay Moragan, doon na pay daghang mabilin. I-maintain ang Power 10, 30 minutos sa dili ka pamukaon, sabay og luha ka basong tubig. Aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula. Unyang nakalindot pag yun niya, taas kaysag antioxidants. Mao na sa pag-maintain mo, dili lang kay imo balatian ang iyang gitabangan aron mawagtang, kundi gidipinsaan pa ang imong skin, ang grano sa imong panit. Tungod kay taas yung antioxidant, mapugngan ang dali nga pagkatiguang. Mublooming kanini kining Power 10 Pro Bio Capsule. Morning, sulay yun ninyo. Naanis mga butika ha, mga parmasa sa inyong mga lugar. Available ni sa Shopee, sa TikTok. Pwede sab mong mag-PM sa atong official Facebook page aron makapadala media sa tagstag sa mga lugar. Inubanan sa itong clay gel coffee mix, wealth, malunggay, and chia seeds. Kung mga pilang ta, mas maayong ato na lang yung siguruhon mga higala nga kape nga makahatag lamag kaayuhan sa atong kalawasan. Makatagbaw manggod siya. Lami nga coffee, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw niya. Kanang inig-inom ni mo, sigurado yun. Pagkaugma, gusto na sab ka mag-coffee. Lami manggod siya nga coffee nga makatagbaw. O sa imong pagpangapi, imo nang gitabangan ang imong lawas nga makaangkon sa mga vitamina, sustansya nga atong gikinahanglan. Muna'y giingon nga natagbaw ka na sa kalami niya, naayo pagyud ka. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka ba? Basta dinhi sa clay gel coffee mix, wealth, malunggay, and chia seeds.
Daghan pa mga sangkap niya sa mas granty turmeric, inulin fiber, blueberry, buwang merah, omega-3 pomegranate, vitamin C, gabanug, jaberry, acai berries, perulina ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Nagkapangapi ka na, nagkapanambal ka pa. Lazel Coffee Mix, inubadan sa Jossie Vitamin C plus Zinc. Di magkatulog pa daw si gabihon kay insumyahon. Problema yun na. Kinahanglan take sa kasaligang vitamina. Jossie Vitamin C plus Zinc. Nindot ni nga kapsula. Tungod kay panahos kagabihon as inindot ang imong tulog. Kondisyon ang imong paminsar. Mas makapamalansi kang insakto. Kaya inikatulog ni mo, pagmatay mo buntag naman, nindot ay mong mood, kondisyon ang imong paminsar, magkapamlanog yung kang insakto. Wala mag-jassy ka everyday. Kaya, di sab kadali kapuyo ni ini. Bisan daghan kag trabaho, labi na sa mga tatay nato nga bugat ang trabaho sa itong mga construction workers, katong pakusog yun ng trabaho, kinahanglan ka og Jossie Vitamin C. Dili kadali kapuyon, dili kadali taptan og balatian kay i-boost man niya ang atong immune system niini. Dili kadali hilantan ubhon sipunon. Mas makalahutay ang imong lawas. Muna nga pag Jossie na everyday, kung pambitamina lang kining Jossie good na gugain ni mga igala na mag-maintain tanini. Affordable raman eh. 8 pesos sa good per capsule. Kung pambitamina lang ha, pero kung dunay ka na igibati sa lawas, mas maayo yun nga abaganin mo sa Power 10 Probiotic Capsule. O niya, mag-coffee ka na sa Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Nung lading essential oil, haplas ka na hang humot o niya makaayo yun. Pamaol, pamuipis lawas, mga samads, skin diseases, skin allergies. Maulamay gamita, nung lading essential oil, nindot mong guna siya kaibnig pang haplas, bitaw ni mo, manuhot-suhot sa mong kaonoran, kaugatan, nga ma-feel gini mo ang kanindot, anang haplas ang yun. Nung lading essential oil, gawas nga epektibo, humot sab kaayo ang partner niya at ang nulading turmeric balm o nulading relaxing oil. Makatabang na, labi na di ato magbiyahing magpanlipong kabuhiunon kadang nulading relaxing oil o nulading turmeric balm partner na nulading essential oil. Makatabang na siya. Kawalas kalipong o walas kabuhi na to mga pinalanda. Ang atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Ikapoy na baka tungod kay grabe ang imong bugas-bugas, mga talumtom, unya muraga nawala na ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon. Kaya lagi nag-dry lang ang imong skin. Mas maayo gyud nga mag-maintain ka na lang ni ining clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Pagkapahamis man ini, priyabuyag may gala mo gini atong gigamit ning clay gel papaya. Sa una pag yun, dako gig kahimuan. Bugason lang ta, nabunta na wag tang yung bugas-bugas. Unya talumtom sa tunaw, wag tang sab. Unya magkapahamis ba, magkapakinis sa atong kutis. Kutis artista, kutis porsilana. Ampingi ang imong skin gamit ning maong sabon, clay gel papaya. Unya iyang set. Apila sab, labi na sa itong pinakabagong clay gel brightening lotion. Muna itong gilusyon karon may gala, humot yun kaayos siya nga as in nindot kayo sa panib yun. Clay gel brightening lotion. Sulayin ninyo na amnis mga butika o naasa itong mga store. Isang usa lang kabuk aromatistingan ninyo, makaingon mo tinuod yung giingong nung lading. Humot yun ay ang clay gel brightening lotion. Tata clay gels product. Sa inyo mga anak, ang hatagi sa tinuod, kumpletong bitamina ngayon lang kikinahanglan. Gamit kining Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ito mga bata nga gahi kay pasabtons klase. Gagmayon nga bata. Unya dali ra kaayo magsakit-sakit. Growmate Multivitamin Syrup for Kids 1 to 12 years old. Dali ra kasabot sa klase, magkapabright man nila. Unya di na pugsunon kaon. Sayo na matulog, dili na sige gadget. Unya taas ang bata, dali ra kay mutubo ang inyong anak. Healthy sab si baby, dili sakitin. Unya i-Growmate ninyo ha. Growmate Multivitamin Syrup for Kids
1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta maka-gromate multivitamin syrup for kids ang inyong mga kabataan. Alang sa tinaw, klarong pananaw, mag-viscomac eye drops. Patuloyin yung mata may gala. Aron nga proteksyon na ka-importante kining mata. Maugid ni ang usas mga importanteng party sa tulawas. Huwag kay kung magka-problema tani ini, dili gid komportable ang atong pagkilabuhi nining kalibutan. Mao nang aron maproteksyonan kana. Usahay sobrang init, abog sa kadalanan, pollution tungod sa atubang kanunis sa gadget. Patuloy sa Viscomac eye drops. Indot kayo kayo magpatulo ni mo murug presko kay paminaw, komportable kay imong pananaw. Alang sa tinaw, klaro pananaw, Viscomac eye drops. Atong sender Jumel taga Cagayan de Oro City, ato ning hatagan og pagtagad ang atong pinakumot nga perfume ay Galinti Carey perfume.

Dear Nola D. O nasa tanan, mga iko katahuran kanimo, Idol Nola D. Ingon man sa mga libuan ka mga tigpaminaw, nining programa handumanan sa kagahapon. Nola D. Nahagit ko sa pagpada. Tungod kay namasin ko nga pinaagi nini, kakuhaan kinig patulunan, labi na sa mga tigpaminaw. Paglamitig yun itong misulod na salags kami niyo. Naulading araw nga inyong hisabdan ang kinitibukan. Akong sugdan, gikan diyan sa sinagdanan.

0: Magduha ka buwan ako nga. Nagtrabaho din sa hardware sa mong lugar. Sayang buwan nga. Dili ko magka-eskwela. Lisonsob kayo pugson. Pero sige lang. Basta ni maluing ginuupohon. Magka-eskwelar ako. Duha ka buwan. Ako din yun pero wala gapon ko maka-adjust sa trabaho. Doon na mag-usahin nga. Mag-overtime pa. Kaya baka na ako ni. Basta. Kasi na po yung i-discarga ng mga putaw. Bota ko sunahan.
1: Dong! Jumel!
0: Oh!
1: Kita si mama ni mo daw. Let's go us.
0: Si mama? Ni ko na. Kasta akong gawson. Sob kituyo ni mama. Basin ko na. Gihapit lang ko niya din eh. Akong ados gawas.
2: Ma! Oh, Jumel. Dako importante ni mong tuyo. O siguro ikalipay ni mo kini.
0: Good news?
2: Oh! Si kuya ni mo nakatrabaho na. Nakalarga naman ti ay tuas gawas na son.
0: Mo ba ma? Maayuhin ko mo. Abi ko, mabalik na siya din sa to ah.
2: Maobitaw, nitawag, to na malis Australia. Australia, New Zealand di ay. Australia, manggunong tatong yang gi-applyan. Wa ma siya madawat nga to.
0: Maayuhin noon ma. Kay, na okay na si kuya.
2: Ogoy, ikaw dayon akong gi-istorya niya. Natabangan ka. Kaya nitrabaho ka lang din his hardware. Kaya mo iskuila ka lang untas. O padayon kag iskuila sa kolehiyo.
0: Kusay, salty niya ma.
2: Paundangon ka kuno din he. Para mag-enroll ka dayon.
0: Salamat kun mo. Gito bagis ginawa ko mapag-ampo ma.

Yes. Sa wakas, mag-eskwila na gud ko. Bintahar gud ay. Nga doon natin mga egsoon nga, maayo, pagkunahuna na ito. Magtabang yung mga pag-ampo. Nga ito pagsaligs Ginoo. Inigabot na ko sa mo ha. Matawag ko dahil ni Kuya. Pangamusta? Siyempre, salamatan ako siya. Abi ko, hindi ni ko makapadayin sa pag-eskwela. Basta maning kamot ko. Muhuman, bugaron niya, dili sayang paggastos sa kumagawa.

mo na gid. Sad si mana. Mo eskwela na ko. Nagpadala na si kuya na ko para sa kung allowance. Mayo. Kay si kuya ni support ni kinako. Uy. Si Irene ka nang nagtindog na si Gawas. Nakasab siya ng eskwela din eh. Ako doon. Tugay namin huwag magkakita doon. Di ka netong biyado ko sa akong trabaho. Wala namin magkita pa. Huwag yung mga mag-abot ni din eh. Ako

0: kamusta? Wala ni kita makita ba?
1: Maogani. Naniwang ka man. Kumusta imong trabaho? Maigani kay mibalik nang kag-eskwela.
0: Na ang hilan sab. Gitubag sino ako mga pagampo. Si Kuya. Nakatrabaho sa New Zealand.
1: Maayuhin noon. Dayon. Okay lang ni mo nga dinir ka mag-eskwela? Di ba gusto ni mo nga dito ka sa Cagayan?
0: Okay raman. Maayom sa buong mga magtutudlo din eh. Ang importante nga, dili kay madakan si Kuya.
1: Mausap. Ting paniud to naman. Manakagkaon?
0: Wala pa. Kung okay ni mo, magdungal ng tagkaon. Doon na po kay dagan nga pangutanaw niya ni mo.
1: Pangutana? Basig unsa na ha. At itas kantin o, mga barato raman ng ilang sudan nga na.

0: mao ba maayo sab kay naguna-huna ka ni Ana?
1: Mawalig ipon. Kung masugot si Kuya.
0: Sige. Ako nang gibayrag ka to nga ha. Mauna nilang kunin mo. Naparabukwe si kasi Juan sab.
1: Tempo na.
0: Kanya no? Kulang?
1: Kuhaan lang na. Ako na ibayad.
0: Kwartahan? Sige, thank you. Unsa pa man?
1: Pwede ba nga sultin lang ako ni Makong Tuyo?
0: Kung makatuto ka? Mura man kumahilis ano oy?
1: Ay...
0: Jumel?
1: Ay...
0: Yes.
1: Gusto na ko nga sultin ako ni mo nga. Gusto ti ka.
0: Ha?
1: Nagkagusto ko ni mo. Pagunta, ay mo ko ang tagal chance.
0: Jumel!

ng lading o sa si Irene nga nagustuhan ako. Gikan pa niya itong nag-eskwela pa lang Miss High School. Lagi, feel lang ko nito itong orang ha. Sakto na panahon nga kong isugid niya kung sa akong gibati. Nung lading, wala man niya dawata dayon. Siguro, gubisang paran ko niya. Pero dangtan, og upat kabuhan na kung panguyab niya. Dito, gidawat niya akong gugma. Grabe na kong lipaya. Nung lading.

0: Gusto na ko po na unam ka mo graduate. Imo kong pabuton ha.
1: Lucky. Promise.
0: Salamat.
1: Dakos agad?
0: Yes. Muhag ko ni mo.
1: Okay.

0: Oh, nagumusta tong imong kuya? Kumusta ang imong pag-eskwela?
1: Kaya naman, ma. Medyo laay.
0: Laay?
1: Pero, kumbati gapon. O, iluya-iluya.
0: Og-oy, naamatay mga nangita ni mo.
1: Mga amigo to na ko, ma. Nagsabot mong guminga, mga ligo o dagat. Tapos, nakalimot ko.
0: Maoba, og-oy, Jumel. Pasig na cut-on ka na ni Anang laag-laag, ha? Bubarkada?
1: Ma, laisab kayo mo, eh. Kung dilita makigbanding-banding sa mga higala.
0: Huna-huna as makadaghan yun. Ang imong magawang grabing responsibilidad niya. Tiaw ba na ni mo? Bisag imo mga isoong minyo. Ginagmay problema at dinagkuto niya tanan.
1: Lagi ma, ikabala ka. Inigulit ni kuya. Akong regalo niya, akong diploma niya.
2: Sige ma!
0: Murak. Nagbubarkada na yun. Noon, lain sab kaayong mag-inusara rasiya. Hostos dong Jumel, laay bigid kaayon ng mo eskwila. Uwa kay mga kaila, mga higala.

0: student tuwason, gamay lang ginoo.
1: Unya, malayt na sa tani.
0: Mahala lang, good. Ako yung mahala, unya. Barkada, good, yan ang... Kala ba yung story mo? Nagumay yun, barkada, yan na. Ako yung mahala. Pamili, gusto mo ng krado?
1: Sige, gusto rin mo.
0: O, kuyog lang ta karon, sabay na. Kay... Naay fiesta dito sa Mantikaw, David. Namay sakyanan. Na itong bransom na itong ito. Mo itong sakyan. Basig dita ka ulit dahil niya. Kaugma na. Namay disco nga ito. Ikaw ba? Ay, kung... Mag... tunada ni mo nga. Di kaganahan, di kakuyog na ito. Uy, Jumel. Oh, na ah. Si Kritor na itong kini nga itong grupo at itong gibugna. Dapat lang. Huwag mo lukup-lukup na din sa oriental niya. Mailado niya ta. Labi na nga usakas pioneering ini. Ako, ikaw. Silang Joseph. Upan pa na itong mga suod nga igala. Sige. Oh, umano siya?
1: Di ko alam eh. Sakit na sa atututunlan.
0: Ano man? Singer baga? Sige na. Sulayi lang gud.
1: Sige. Di ba kukumaon eh.
0: Oh. Dahil later o. Oh. Kuti na. Oh.
1: Nain na sa atutunlan. Di ko kumao. Hindi ko kumapart.
0: Dalira, ayaw po tulong lang. So, pagi si Wilong ba?
1: Ay, tulong lang lagi.
0: Ano ba? Oh, kuna na.

Bukuak! Di pinggir kebalu bah. Andar kerana pawa ada seluun. Sige. Kay hapit na hurut ni. Hapit ton rata din niya. Yaro nga. Magkapangasay na. Saman. Sige, sige. Oh, bakit na bala giday ka? Oh, tawa na. Tala na. Datong brado. Sige, sige.

0: Saan naman sabi ang imang gilan to? Ito nga, ha?
1: See?
0: Hey! Mo, balik lagi ito sa Latin, eh. Ang samin, diligid ka?
1: Sige, sige. Maangin mo sa ito yung trabaho, ah. Nagsabot mi nga. Ang paulit dahil ni ikaw man. Huwag kutob ramis inom. Kutob lang siya mo, nana. Wala mi nagsabot nga. Mabot pa sa...
0: Hina-hinaan na lang. Nga mahimang masuod ni mo na sila. Kanun sabay ka. Tungod kay kung maglain-lain ka. Makontrahan ni naan ka. Oy, mga politisyon ni kaliwat ni. Anya, kung maglain-lain ka, ba't ipasabot nga? Madadahan ko, anya.
1: Sige, sige. Mo, sunod lang ko. Oh, Jenny. Ayok sa basa ba, ha? Labi na. Na-erin. Paso niya magka... Balo siya nga. Nagkuyukuyog mi. Ilador ba si Dave nga? Daghag mga kailang yung nana.
0: Eh, kabala ko eh. Nga nagkit in town. Sige na.
1: Oh, sige, sige. Oh. Sulong niya kung masagali nakita niyo din si Goss.
0: Eh, kabala ka laki ni Anna. Kaya ba ang mangkat ko? Natuan na silang Joseph. Nangita tinimu sa sod.

Wala gyapon mi. Sulod sa iyang klase, gyapon wala. Wala lang gani ninanghit na ko. Kapila na ko magtambag nga. Dili na sige kuyog sa iyong mong barkada. Ambutog ka na sa pasyamutuon na ko. Kanas ani hatagan ang dakong pagtagad akong hangyo? Murag nakadugay. Baliwala niya tanan. Ambot. Saan ko siya pagda? Ambot kon. Kinsan lang iyong tuhoan. Agmapuhin. Wala may klase. Basig mo pa uli siya sa ila. Madirso kong nga to.

0: Jomel! Jomel, pagmatay na! Oy, dong! Jomel! Jomel! Pagmatay na! Odo na kayo! Pagmatay na!
1: Sumama! Pagay pagkatugo na to! Kaunta ni mo!
0: Ikalit ka magsinggit, God! Gipukaw ka lang tika tungod kay klase ni mo!
1: Ma, matulog na ako! Pwede bang dilikan mo na surbohon? Kadlaon ko na ka uli. Sige na, ma'am. Kaya na kong sumuka pa.
0: Init naman kayong oh. Di sa mo na nagigikan gabi eh. Ambot ni mo. Di na maminaw. Musing ka pa. Nanawag na ba itong iyong maguwang? Di lang yun kung magsaba kung yung muna ni problema ni bataa. Nabaguhan sa mga barkada. Ampot na lang ni Mudo.

0: lagi mah. Nah, lagi ditoy bayar nun lagi. Ngadi mo kebutuhan ako. Ano man? Tagunan na kang basig akong gastos barkada.
1: Jomel, paminaw ha. Karumbuan na, walay klarong trabahong imong magkuwang. Tungod kay gipapahuway siya sa doktor, kay gikan siya gioperahan.
0: Ibalong ko ma. Pero, dapat lang tagaan ko ninyo. Ay, bayro nun. Sayang kayo. Muna, hindi kong bayad na. Tuo mo akong magtiwas ko iskwila. Muna.
1: Oh. Anak, naunsa ko ng imong magsigi ka ng laghiwid-hiwid, ha?
0: Wa, ma. Dahil akong kilid. Sung, papangi, wa. Murag, muaksyon uga, muaksyon. Amot, hindi ako ma-explain. Muna nga akong i-exercise kamay kung ako baba aron nga baso niya tinaw niya ni mo.
1: Dong Chumel Paminaw, murag sobra na kaayo na. Basig unsa na na ipa-check up na to ka na.
0: Okay lagi ma. Ako rin i-exercise kamay kung baba. Sige na, kaya ko. Sige na pa yung gamay ni Belinda.
1: Sige, sige. Kanina lang o ibalayad ni kuryente ha.
0: Sige na ma, kala na.
1: Kilabnot ni mo dayon?
0: Sige na ma, lang na ma.
1: Kilabnot dayon? Ambot bataa. Murag na sobra na. Pili mo ang taniingon ani sa una. Pagkabuotan kaayo. Ni trabaho gani dayon? Magsige rabag. Hiwid-hiwid na ng iyang abil. Magsige na lang kabilar. Mas maay pagsundan ko na siya sila giskilahan. Akong sundan.

0: Jumel.
1: Oh, Erin. Naa ko man din din ha. Na ko'y gi... Atong atos ka din. Na ko'y mga bero nun.
0: Pwede bang mag-istorya ta?
1: Kabahin son sa. Naparabukil akaw ha. Napi... I-drop mga to. Ipada.
0: Sige, bagyapon ka kuyog-kuyog. Sa mga barkada.
1: Isinig sulti. Wala man. Akalas nag-ubanan. Nagpatudlo, magod. Kung nasang balay nilang Joseph, ako may nakadumdum. O itong mikuyo ko nila.
0: Tugans tinood.

0: nga lami mga palangga human atong pangapi, kondisyon ang atong lawas unya dili hauang sa tiyan. Ang clay gel coffee mix taas kini siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Ingon man usab adunay daghang omega 3 fatty acid, daghang protina ug daghang hinungdanong mga mineral ug antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kini imnon sa tanan kay gigamit kay pagpatamis ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang ta basta nangapi mga palangga kon dili nangapi ka na nanambal ka pa. Collegial coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaniya pwede sab ni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayo nga kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana paspas ug dali ang epekto ni ini. Alas 3:17 na gyud sa tagda sa hapon. Darita sa inyuhang mga tubag mga palangga ato ani tagaag pagtagad para puntaw dili ta ninyo mabugnuan. Gani duna na koy nabasahan nga text dari mga palangga nga matod pa niya tito. Og dili ni mo ni tubagon ang akong tawag unya dili po ni mo ni basahon ning akong text dito. Pag magkita tika, ku anon gud tika. Usa kay ku anon no? Naruha po ninyo unsay ku anon. Usa ka ihabak ka kong kasab-an, ihabak kong kaka ko kining kusion. Utangi sab ninyo unsa nang ku anon ha? Adretas mga tawag mga palangga. Adreta magunas mga tawag, dawat ang pipila ka mga tawag. Human sa pipila ka mga tawag, adre dayon tas mga mensahe ha? Hangyo lang ko sa mga mutawag para magkasinabot yung tag-ayo ninyo, palayo mo daan diha sa inihang mga monitor. O niya, diha mo sa lugar nga kanang kusog bitaw ang signal para dili mahimong magputol-putol ang inyong mga tingog, ha? O nang tawag mga palangga atong tagapagtagad, hello, maayong hapon!
1: Hello. May hapon.
0: Sige ma'am, padayon!
1: Ako si Anyana Bahinting, nagpuyo dire sa Purok Dos, Bukak. Akong edad 58.
0: Mm.
1: Akong tagaan sa Tigmo, inahan og anak.
0: Inahan og anak. Abi dakog nay sumpay pa mga palangga ang iyang tubag oy. Ang iyang tubag di ay kay inahan og anak. Ay kung inahan lang daghan na kay ning tubag og inahan. Tubag po ninyo anak, daghan na sab kay ning tubag og anak. Dili gihapon mao. Kay ang iyang tubag kay inahan man og anak. Mr. Computer, sakto ba ang

Matubag ana tito kay bana na siya nga gibuwagan sa asawa. Mananig tubag ha. Ito si Rodrigo Balye de Inay, 47, akong edad, Barangay Kiluyaw, Libunga North, Cotabato. Akong tubag ana tito kay bata na siya tito nga gisakitan og tiyan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Nerlito, si Dinio de Aini, 50 akong edad, taga Purok 11, Poblacion, Don Carlos Bukidnon. Akong tubag sa imong tigmo kay tao na siya tito nga namingwit og isda. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Francisco Sulay Jr. de Aini, taga John Heltap Suarez, Iligan City, 70 ang akong edad. Akong tubag kay Ireng Sungkaban. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nagkatubag sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Onsa man! Huwag kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mamanusab ang atong pinakalami nga kape Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, Chiasi Vitamin C Plus Zinc, atong Gromit Multivitamin Sera for Kids, atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, Nong Lading Relaxing Oil. Naman usab mga palangga ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap, ang iyang partner Clay Gel Brightening Lotion. Pinakahumot ka perfume ang atong Carry Perfume. O siyempre ang atong Biscomac Eye Drops, alang sa tinaw o laro padanaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mupadayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong tito Val. Salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.

0: Nga dili gyud mawala na ko kana yung power 10.
1: Power 10.
0: Ug kanang essential oil nung lading essential oil. Ug kadtong sabon nga clay gel.
2: So wala pa kanagamit mo sa day imong gipamati ma'am.
0: Kanang side by side na ko nga kilid. Nagsigsakit dayon, magsakit pod akong pusoon kay murang nako gitawag nila nga tumor ana magsakit pod ning akong ani dughan sa akong tutoy na unay akong gibangbati then karon wala na ko gibati sa akong kilid wala na dahil akong pusoon wala na pod.
3: Power 10 Probio capsule.
4: Ayong adlaw nung lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo, Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa bala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat, gabi na sa atong labaw makagagahong nga iyang gibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
5: Power 10 Probio Capsule alang sa mga niyang pinbalatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Probio Capsule buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
6: Usga ng tataya sa'yo pa kay sbuntag nagdaro na mas basakan doon kay lagkape na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay?
7: Clay Gel Coffee Mix.
6: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupa kondisyon, mupa baskog, og mupa kusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
7: Bawat ka lang nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, baka pakondisyon siya kong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
6: Tinuod ka tayo pa yung kay paguli na ko sa bahay pagkakablang.

0: Ang sawa ko eh. Kanit lang kong diyo mo. Sipon, sakit pag inakutian. Ang labag pag inakutian.
1: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
0: Unsa?
1: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imno mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Lima pipito.
7: Taga-asa ka, ma'am?
6: Upper sa San Isidro. Sako pragyapon doon sa lala.
7: Unsa imong ginagamit nga capsule, ma'am?
6: Probio o Jassy.
7: Pwede ba, sir, ma'am, kung gaon sa imong gagipamati?
6: Atong, sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko'y murag binhod akong lawas, then akong UTI, then sa naka-inom na ko, daghan ako na-inom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun, wala naging problema kung pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
8: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
9: Jassy, magtabang sa pagpakusog sa atong immune system. At dilit ka basta kapag balatian.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy! Condition ka for me plus mapanindot sa atong skin.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy! Muayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kumain pa.
10: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy!
11: Jassy!
9: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
12: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
9: Wow, Jassy. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
12: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
9: Ang ansa,

Halige, matod pa lang. Doon na gani nahitabong grabe yun. Natong pipila ka mga adlaw milabay. To pizza 4, mga kaigsunan. Grabe yung tinulakay. Doon na nahitabong tinulakay.

niya musak si unta sa maong hiring. Dunay panahon o dunay mga pamagi o laraw na dili pasudlon ang Philippine Marines na musak si unta sa hiring sa Senado sa Blue Ribbon Committee hiring.

Gani ang atuan sekretary si John, si John Dick Rimolia mga egzonan. Bugat kay power ka siya ba'y nagdala biya sa Philippine National Police mga egzonan. O nanalipod biya po niya sa baruganan niya para po sa katauhan ng Pilipino. Gani ang egzon ng Rimolia gihapon o sa mga ombudsman. Mabiya po'y nakapasuspende sa katong Sergeant at Arms dito sa Senado kay Zonan. Kanggit sa Pangulo na maaging motransat sa tanang transaksyon sa gobyerno. Okay ha. Manindot, mga kaigsonan.

nga nahitabo karon wala matanawi ba unsa na po nahitabo sa ato ang nasod Pilipinas karon makaigsoonan dito nag-away na gani ang Senado pagigkay na unsa pagkatauhan nga nalubog karos kanang kakabos sa bug at samot. Na programa magigsoonan sa national level agay mag-isgot, mag-iapuntag na ekonomikanon atong kahimtang sa panglawas ang ato ang ekolohiya, ang ato ang karong panahon, unsa naman. Pero sa manggod, mahingusgan manggod, ato mag-imapaboran ang mismong kahimtang manggod sa inflation sa nasod sa Pilipinas. Kung ato ganyan tukion gamay ang utang karo sa Pilipinas para po nga inyong matali ba kung inyong madesisyonan ba unsa ka ang opinion, unsa public opinion, unsa ka ang point of view nga inyong makita ba o nga mga isang itawag na na ang panglantaw sa kinabuhi. Trilyones na hantod sa 18.49 trilyones ng utang sa Pilipinas. 18.47 trilyon hantod na sa 18.49

kung atong kompyuton, ang bag-ong na tao may utang na sa Pilipinas nga nagkantidad na 164,000 pesos. At least magigsoonan do na tayo mga responsibilidad sa pagbayad sa atong personal nga utang bisan tuod maoy pay pagpanganak sa tao na nay utang nga 164,000 pesos. Isan pa man ini ang mga ogan nang gitawag ito nga mga ekonomiya sa gobyerno nagingon gyud nga manageable gihapon kuno. Sintay 8%.

At tiktado mga isunan na pag-usap-usap sa bilis sa maong dolyar. O nang bugat mga isunan, no? O na, kita yun nga mga lungsuranon. At least nakabaluta, labi na sa itong programa kanunay, basta subaybay lang yung ka. Ay ba, o yung ka, kung sa may mga latest development yun, ya, unsa na hitabo sa ato ang nasod Pilipinas. Opinyon, labi na nganong misaka ang utang sa nasod. O katuwang sama sa pangutana nganong misaka

0: ekonomiya sa kadugayan. Dugay pa. Pagaan o dinali ang tabang ang mga kabos apan kanarang mahitabo.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Arman, 40 anos na kuwida. Ni kalit radyo og hanap akong pananaw.
4: Taw-taw gyud na akong sing gamit sa akong antsuhos.
3: Unya nakadungog ko aning I Care Gold routine lagi daw. Unya aduna pay bilberry extract ug nindot daw kini sa mata.
4: So walay paglangan ako dayong gisulayan og tinuod maayo gayud.
3: Kaayo.
4: Sulod sa usa ka semana, hinay-hinay dayog tinaw akong panglantaw.
3: Karon bisag dili na ko mogamit sa akong antipara, makabasa na gayud ko.
4: Salamat kayo sa I Care Gold.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. And work.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Reverend, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, mawawala siya. Definitely, I will recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effects sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang GXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alang sa Financial nga Panginanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa toang ikaduhang hugna sa toang tulumanon, public opinion and point of view. Okay, mga kaigsoonan, nga ito ginanggi panubay kaganina regarding anang mga project sa gobyerno, programa sa toang halangdon nga presidente Bongbong Marcos. Bisan tuon nga ang Pilipinas nagkautang, lagip na ang mga utang nini, gibahin sa duha gyud kadagkong mga proyekto ang programa sa tong gobyerno, infrastruktura. Kitawag na og Vail Bitter More. Aron naging mulambo ang mismo ekonomiya og dugay palagi palambuon ang mga programa po sa ayuda. Aron lepod lagi nga matagaan gyud dinali ang tabang ang mga kapos. Amo na ang programa karon sa gobyerno, mga igsoonan, nga temporary lang nga pagpawala lang sa kagutom, mao gitawag ayuda. Kay matod pa sa mga eksperto gyud nga kung ayudang hisgutan dili usa lang kahigayon kundi tibuok ayuda sa kinabuhi.

pa lang ang kagutom mo na itawag na ayuda sa gobyerno. Pero sige na lang kay alang-alang mapuno o sige na pugag tagaan pugag ayuda pirminti di pong trabaho. Ubus ka na sa programa nga Build Better More sa gobyerno. Aon gani gipaspasan karon ang mga mega project ano lagi sumpayon. Ang mga isla ug maminusan pod ang magrabing kining trapiko ngadto sa laing lugar labi na particular na dito sa Luzon. Ang gitawag nila mga northbound kung commuter railway. Usa kana ka 163 ka mga kilometros train

akong mahuman kini ang biyahe kasagaran kaniadto manggod grabe gyud. Apan karon makuha na lang kaniadto upat ka oras gyud. Apan karon sa diyang mahuman na ang kining gitawag nato nga railway. Gamay-gamay na lang. Pero nalantawan biya na sa atong malantawan sa atong katawhan. Namorang ni silos ang katawhan ba labi na ang Bisaya sug Mindanao. Kaya sa dihang naabot na ang investment nga gipadala gikan sa Japan kaniadto lagi dito ang atoang halang doon nga pangulo. Ang hisgutan dito lang gyud sa Manila wala gyud ang Bisaya sug Mindanao. Nya di daw ang kabalakan kay Mindanao Bisayas mosunod na ang pangutana kanos apa. Mahitong manusab sa programa sa ayuda yunan, mga programa sa ayuda sa social welfare and development. Aron kanya matabangan kuno ang mga pamilyang labing apektado karon sa kalisod sa giingon tong inflation. Ang gobyerno karon makaigsoonan naggahina og dakong bahin. Agitawag na tong National Budget pinagi sa DSWD.

nga pamilya basta pabiling nag-eskwela ug himsog ang ilang mga anak. Oh, nindot po na niya kasi sige man pong panganak kay na may purpose. Sige mo mo panganak po kaya na may purpose na sige isang panganak ka sa taman. Yun nga pondo aron padayon kunong makadawat og cash grant ha ang minilyong kabos nga pamilya basta pabiling nag-eskwela og himsog ang ilang mga anak. Grand situation kung AX may lisonan. Gisa nga to sa 63.9 bilyon.

ni Pisario kani gandong giingon na tong AKAP program. Yon, alang ka na sa mga indigent senior citizens. Naghantong bubiya nga aron naa sila'y ikapalit og maintenance, natambal og pagkaon. Nga kaya mga senior karon katuluman sa katuluman kabulan makadawat sa to pa 1,000 ang bulan sa mga senior tama na ginimo kauno na gikan sa pizza uno hantos 30. Kay tulo naman na kabuwan na ang another na pong 1,000 pisas uno na po hantos 30 na po. Ni mo ang 3,000 pesos sa giingon tong social pension alang sa indigent senior citizens. Katauhang Pilipinong kabos. Gobyerno. Igo na ba? Igo na ba sa usa ka tigulang nga gastuhon 30 3,000 kada tulo ka bulan?

Igo Naba. Ramang public opinion o ang point of view. Walang guto.

Program gam kapalit ito sa mga akreditadong tindahan. Nino ako dagan sinabuhi. Pag-exonan ang balance mungod sa duha, infrastruktura, giisip kini nga long-term investment. Dili nato ni makita ang epekto suma sa ugma dayon apan kung mahuman na kini makapadayon na sa ubang mga lugar.

na siyang hatagan o kanana ang dugang mga katinawan ba? Dugang katinawan o guban pang angay ang tanong isgutan mo kaigsunan. Labi na nga doon ay nadawat na kong mga text message. Nga kanabang dili text message good. Kanana ang na... Kanabang hugot gyud ba? O niya ato na kaning analisaron tanan ang atong hisgutan mga kaigsona. Ani ang dugang pang mga hugot lines ba? Mga hugot lines. Ngayon ko na itong haon sa dunggan gyud sa mga Bisayang Pilipino. Kanabang atuang mga panultihon, ang atuang kanunay nga tingog mga kaigsoonan. Kay matod pa, maugin na nagdala nato na naang para po nga mapukaw ba? Aron mas musulod yun kasing-kasing o galamhan sa mga tigpaminaw. So nga doon na yung mga tao nga imo kaning nahinabi. Iyan sa katauhan mga kaigsoonan. Sabi na karoon ang aspitong politikal, kitawag gahum o garbo. Ang gobyerno kanuna gyud atong ginahagit kay kita mangod mga anak sa gobyerno.

ipakita ngadto sa amahan o ginikanan. Hans, uglaing tawo.

Nga kanang ilang lingkuran isa gani atong pinanggang presidente sa nasod sa Pilipinas kung asa mang departamento. Kanang ilang lingkuranan, dili gina ila. Dili lang kaisa ang tagiya na makaigsunan.

0: Ano ang eksena ng nakita na to? Ino naman tayo kasuko, doon na tayo mga kanabang pagbasol. Doon na tayo pagmahay. Pero, kontrolado. Mga ito, yun ang i-emphasize mga kaigsonan ang o kanato ato ag yung pakusgan yun. Kanabang ato ag itong ibuhagay yun. Ato ag yun ang panindigan yun. Kita yun ang may dakong katungod bi ag yun sa nasod Pilipinas. Anang gingom ito na ito nga sila ang kanang ya, di man nato nakalimtan yun nga kita yun ang agalon. Ingon nato nga ingon nila nga sila ang sulugoon sa nasod. Pila ka mga painumdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Introducing K's Fragrances, talanili sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumad niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulit dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung Kuan magpa-opera jud ko din. Daghan akong gi-Kuan ni-try kong mga herbal pero wala man jud. So ni-try ko aning Paragis. Ako nadunggan sa radyo din. Kuan ka na ang nakapalit mig 20 pieces. Pero ito akong gi-inom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At ito sa di ang nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, din mapalit na pulo ko, ginagmayra ba, din mapulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probably ang tested yun, ang kaibig
4: tibos. Yes, yeah. Oh yes, maayo yun ang Panparagis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto na ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi. kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og katita kung musulod na ang kangitngit ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.

35 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Kadayon ta sa tuwang gamay na lang ang minuto sa tuwang tulmanon, public opinion o ang point of view. O ganinang kiniatuwa karong adlong Biyernes, ang kananaang alang sa tuwang kananaang kahiskutan na turong mga adlawa. Doon na magutay na kutlo ng mga testimony sa mga tao ba. Ato giningi kuan, ato giningi save. Na text manggod niya. Mura ba o ka nang sa kukabildo pa? Doon sa mulo ba nga pwede ba daw nga kananaang ipa kanabang

Matod pa niya sa iyang testimony nga iyang gi forward ba sa kuha makaigsuunan. Na matod pa niya higala samtang kunong nagbasa siya, naminaw siya sa tulumanono programa. Matod pa niya makaigsuunan. Wala daw niya mapugning makapangutana daw siya sa iyang kaugalingon. Antod kanus aman daw nga mag-antos inguni ini. Kaamahan na driver og tricycle matod pa. Sayo siya ni mata. Tibo ko nung adlaw nagbiyahi ilalom sa init ulan. Iya ko nung giantos. Niya iyang kita ko no pilara in tawon gikaon pinanggang mga anak bisan lisod paliton ang usa kilong bugas tubil sa akong sakyanan maton niya kunan ang labi ko nung masakit. Pag uli daw niya sa ilaha, ang iyang tulo katuig nga anak na ay hilanat.

Testimoni mampun. Oh nang matud na dili lang istorya matud pa kay tinuod ko na siya nga namasada. Kini ang testimonya niya nga miingon siyang milyong-milyong Pilipino nakatan-aw unahi balon ini. Kuno inahuna nga nag-ihap sa sinsilyo kung saan pagtigo aron sonan. Una nga matod pa niya, pasalamat siya nga na kanuna daw siya nga namati na minaw sa programang Public Opinion. Daw siya nakaamgo luyo sa kakabus sa iyang tibuok kinabuhi. Yawa po na yung testimonyo. Ngayon po siya, daghang salamat sa inyong mga kanunay nga nagpahibalo sa kahanginan. Mauna yung magkaigsunan ang iyang inyong tigpaminaw. Salamat. Sa usa sa mga avid listeners na itong naminaw sa itong programang Public Opinion. Isang palumunod kasakitan, loyo ko no sa itong kakabos. Basta naalang kita kanunay na ang hagit Public Opinion o ang point of view mga kaigsonan. O ganin ang katusag ito siya katestimonya na nag-text ba, message ako ang gusto niya nga kananaang ipahibalo ko no sa katauhan. Ipabasa gyud aron ko no makaamgo ang katauhan sama kuno kaniya nga kabos. Daghang salamat ninyo nga avid listeners.

Agaw Biyernes sa Badog Domingo ang programa sa maong sibyahanan. Ona nga singgo. Gidala kaninyo sa pagkikalayon sa atong mga sponsors, Kagapi Glass and Aluminum Services. Gaandam yung servisyo ninyo sa ligon o nindot nga glass o aluminum work sa inyong balay opisina. Ang Kagapi Glass, barato, pulido o quality yun, barato pa ngayon. Ligon! Nagi panagiyahan ni Sir Roderick Kagapi nga matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Alam mo sa formal nga bisti, uniforme, di kalidad nga tahi, awan ay lain o tabiano tiloring. Sila ang eksperto gyud sa paghatag kaninyo og saktong pit og nindot nga disenyo. Ayaw lang kalimot, bisitahi ang Octaviano Tiloring. Dugang pa mga kaiso na narawang business owners. Kung gusto ba ka mo nga mas mailhan pag ang inyong negosyo, inyong mga produkto, ayaw kalimot pagbisita sa atong sibihanan. 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9. Alang ka na sa inyong gamay nga sponsorship. Gamay lang kantidad. Madungga na ang inyong produkto, inyong negosyo makaigsunan. Pinagi ka na sa kahanginan. Makita po na sa itong social media platforms kung diin magsubaybay ka. Katuwang FB page. Para na sa atuang exclusive sponsorship package, ayaw kalimot pagbisita. 96.1 Infinite Radio 90.9 Deco Building nga Bungkawil Street at Banglang sa Panabo City-in ang mismong nga sibihanan. Second floor. Okay, Sonan. Usa ka oras na nga puno gyud sa pagtulunan, nagkalain-lain mga opinyon ug laom nga pagsusi sa atong nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa nato takupan ni. Karong hapuna magpabiling kita gyud nga usa ka dakong hagit alang sa atong kagamhanan ug sa atong matag Pilipino. O diyan natapos sa usa ka oras sa atong pagpanag-uban sa programang Public Opinion ug ang Point of View. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Sa ngalan, Sekretary Bukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Ipangunahan sa ito ang kugihan o Attorney Ulises Salabaw atong Station Manager. Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wolf Fiorio. Oban sa itong abtik na technical team, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonard Jr. Muingo. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahit at ang lang tayo. Bless us all.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang chia seeds usa ka matang salisog nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talag sa ong klase sa kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa Emalate Capsule. Kaniya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emalate Capsule, dulo na kaalibyuhan nga nabatsagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emalate Capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emalate Capsule.
3: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Life, Pulumulok sa Cotabato. Pasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong tapukulang balatian yun is nagataas baba ang dugo. High blood anemic, pagkahuman, nagka-insomnia.

0: Kakalibiw ha na pinaagi sa tabang sa Emelate Capsule. Busa ka mo sa panyong ginahulat kung doon na kay sekretong balatian. Palit na o inom na sa Emelate Capsule.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George.
3: Akong problema,
2: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
3: Kung matulog ko,
2: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
3: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
2: halos di dyan ako makita ang dalan.
3: Sulaw kayo.
2: Ningon tong akong doktor nga amigo,
3: sign lagi daw sa katarak.
2: Mauto, gisulayan ako ang I Care.
3: Na-amaze dyan ko.
2: Epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Cataract? I Care Gold.
10: Pterygium?
9: I Care Gold.
10: Astigmatism?
9: I Care Gold.
10: Glaucoma?
9: Mag I Care Gold ka?
10: I Care Gold.
9: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
10: Yung kapsula para sa mata.
9: At dunay superior antioxidant.
10: Para sa mata.
9: Sama sa lutein,
10: vitamin A,
9: vitamin E,
10: vitamin C,
9: zinc.
10: Og maski pa kusog sa pilberry,
9: berry extract.
10: I Care Gold.
9: Ang kapsula.
10: Ngagihimo og tuyo og mas gipa-epektibong kapsula
9: para sa mata.
10: Mapalit sa mga butika
9: para sa epektibong nga kombinasyon.
10: Inom og I Care Gold.
9: Og patuloy
10: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga I Care Drops.
11: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
9: I Care Gold Capsule.
12: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adipara, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
4: I Care Gold, alaga sa
9: I Care Gold Capsule.
5: Mapalit sa mga butika,
9: Shopee o Lazada.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
2: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert.
4: Kay balo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Idugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health, health, health. Alert.
3: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops og labi na gyud ang Eye Care Drops inimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold o iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag, nagdaro na mas basakan. Doon kay lagkapin ako lading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa nang kapitay? Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyot sa atong kalawasan. Wow! Kanindot ko gipapit ay pa yung nga nakainom ko Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction. Baog ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton. Tinood ka tayo paing kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon ang yapon sa kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon. Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Bisan unsang matang sa balatian, Amylite Herbal Capsule.
2: Amylite Herbal Capsule,
3: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
2: Amylite Herbal Capsule,
3: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.